0: Se po mania ko isi pa pa o mai manua sa se bi ingolo ta to tua tu ma mai oelo nei matai pa mai antu ele ta to sauninga no tu ile ne po ia fia fia pe ona masani ai le fa pungo le mano le ta to tu no o ya mai se lama wa be lama ne ala leo fai mala ma pungano lo ta to tua ile tu lae ono nisi o tato tu asin sina wale lamba isa uninga pia on maopo ile sunga e o mae sunga pape ngainga pene a mina le oto nefia pia o tato taitai ono wale ato o toa le manosi ya mespo inisa pia ngai mga nbenga le lei ele I lamba isa uninga ya o mo nei sa uninga matango pia le fia fia pa ponga pa longo ya fionga pa ia lo tato tu o le sulu yo tato vai Ole mama lama yo tato wana. Veil fata wale aune fai mafunga pa leo po renga le radio Samoa. Le atolo tato tonu. Le upenga luenga pa ia le atua. Ya maisi o tua asina sine olo wa penaona pa afunga. Funga mali tato sa uninga anotu. Momori atu le nganga pa maloma pa aptai. La usunga pa penga inga peni amina le ota. Ua malolo ta pena. Ua malolo sa uni. Le ua lau lau sāpionga pa ia lo tātou tua ala mai lau sunga nefiafi tō matau wina ai lo tātou soifua ma lo tātou wola whane nganga mātango fie le lofo le lia mai se o le whaunga ina tā lai lona pin ngalo pia lava e bāla awai e mai se o tō vine o lo o tau suina ai le vai o le soifua ia moa ni a nganga mo ia malon mālo. Mole ato ari wha mālo, wha aptai, wha aptai manatu I lea tua malon pin ngalo, lea lama sa ua māua fo I matangi tau mua ina fo I a se o tua e kāne sia, ono le mala au pa ia, lea tua si tasi o tō urutai ai tonu fo I o la o tō ngānu wenga. Ia tātou te le wha anō noa na le vivi im wha manu un wha aptai, I lea lofa o lea tua o ana ngānu wenga e muli muli ia te ia. Pa malo pa aptai leo o longo I longo a I le pa ponga le malo le tātou tunu pa aptai manatu mai tai me wala au atu ai le sa atu tu ngia ya mai se lamba pia ngai e masau ninga po ya le lamba u pa vanoa tai mi pe ni amina manatu I le atua malantala lei pa malo pa aptai alo fa le le in pa po lo pe le lo so I fua pa le tua ya sina tala ya mai se po le no po alo le mamalu le pa iole kane sia o loa penanu ngadu nuwe ai le e pa ka sae kreilin pa mnuia le li lo ngadu wenga wa pon por klame anwa mausi lo ngadu wenga sanga yane ai ole taito ifo manu manu via le pa moe moe ai sau nia le li o lao lao le lei lao fia le lei tato tfe loa I ai pe le tana le su keriso po ima ota malawa le fiafi awane ya fia se atua le ala o le atua so ifua Pui pui lo soi fua, tau no ui. Maoto malawa, ya me sore tapo ingapo e chelo e kale sia, yo paiva ne fiapi, peilo ai fo ilumnia, e a pape ino fo ili paritua ya se, intala mulia te elo fanga, paritua mal no fo alo, ai ema nuia ne po, mri fo imano longa, maua le vayaso mua mua, ya mua au muri au lea li ili lua soi fua, ma le mano le kane sia, pa maise pe mpa maafana pana le li, si au to ngan wenga, ya maise le tu uore malo, se tasi o tamaa matua, Ua fo I atu lo nganga, a lo pupula pea, le la mepo ana ngani venga le lei, tu li matai malu I tau wina I pea, lo tato soi fua mre ola, ya mo nei lau lau lei, a mo no lei, ya la po atu I lau sunga, pia ngainga, pini amina, ya mo nmo lupo nai olo faanga, I nai o tato wa inga, ya me so le kale si olo tapo, I o faiba nefi afi, ya me so le upo ngani venga pa, ia mre nganga pa anualo, pini amina.
1: Ya faftai lau songa taito o mole nei awa noa wha aulo me moni a lea faftai wa paifoi ona ofo atu se sao ya awale tatu ngā ruenga folfola ina orfina ngā lo lea tua wā ya tua a sina sina
0: nia nama
1: pamun via tele lea tua le nei ngā ruenga tāua Ya, ole awa no wo maua e moli atua ia lofa anga ile, pulenga I wai te mata. So ngai toi ina ya rimoni ma lefatua ya langi, maise le nofo a whawhenga inga ma fatua. Ia ma e kare sia e walu ole pulenga I wai te mata, whawhta ile, ta puai. Ia, lofa anga fo I mosio mato e kare sia I, Graylin, sunga ele pensione, malefalitua vangatai malusia, sunga yaoao, ai ono ma vaiola, le atuole vau, ma Eleanor fa pefoi tawale toa, ma Mariana, ya meso nai matua, sina sina ole kalesia, ya tato mali lieia, fai lava le pule ale atua, fa malo loai, ana au au nai le ngaruenga, ai faftai le lotu titele, ya pa pefoi le kalesia, yona tulanga fa lupe, fiongai tia akono, ya eu lava yaloma. Fa nau, fa ba fa na fa na le tua. Ile sunga ile fa fe ngainga fa ife au, ne mia, fa pea ia le fa le tua ia tu rise, ia, ma le a inga, ia wa le bala au le tua e a tua a, ia, tatou tama, suru pea le ma la malama o le tua. Ia mo tatou sauni pea le tatou so, mole si le fia taito ia ole aso lulu
0: yeah.
1: A matail matu so o male kalesia lea e faka sa Sydney
0: ma lola ma
1: niu sa olese e malaga mai ai ia ole so o male aso lulu e tau ile aso sa ia si ma futa foi tu pulanga a wa ole au talavou ia o meu mai e famonuianga le tua
0: ma
1: no tau fa pea ia wa umile tala a e faftai tele more avanoa ia famanuia le atua
0: aile
1: malu le au fai ngā luenga meise le ofisa nei i nei ka nā ngā luenga tāu o lo fai fai pea ia moro ufalo alu tele faftai
0: a o sau noa sunga le li pōmai sunga le papenganga pene a mina famano faftai tai mo famnianga e meise o leo o mao io famnianga la mare na ma o so so o mane la po itu o to vine meise o e kane si o lo ngandwe ai ia tili e posi suinga ia meise po nisi me po la penauna tupu ma yele ma tanga au talbo ia lo fale li ia iai lon file mo ia famnia po e o non fi ta man ping ta ia o la o to po i ma tanga ai pa te tele la ma mo ne fia fi pa mia le tu lunga venga pa sai fuia e li amina
1: ya sai fuia

Si bon mani o kanana fo, ni no chiko seminary mai kanana fo, o wie o no wese, lua su lua mi lucha bote ale tu lai fitu, tau tu ade radio Samoa, su lima I batoru a mo mratu, man wie al manur tato, tu nu una wai maoto malawa, tu mbole fa ma no mar paptai e kane si e fia, ya me so ila tau uma sa pa ma losi tapo, inga ele fa ingo fie, fe ngai mara maru lu, lu ita wina I tato, yoi, oi na, fili fili ai oi, peke paku ku un manu ah ya ai mano fa tai fa ma lossi ya mesela penga bang pa ia ne tu sa pe ngai por fona le tsala le fa ma no fa tai bi ia bi ia le li to fa ta lo fa tu al pa imo lo ta to tu no ya to ro ne o tu lo ma ta lo fa la ma o le por la sa le so li mo yo lai lu o lu ono o ta to tu aun tu wa fo I la sa mo mo ma sina lo ne fitu ya lo ta wa lo ta to sa bani pa pong le tnu ya manga ya 45 ungol ne to sa ngai ma sino to yono ya bi ia na male li lo na mana tu mai lo na hanga le mai pa ta ba sino le o si o to atina ma lo le ba mai pe na po ya yo ne to ile ile ma hainga le nga tele o Rachel Sipa mai point England cleanliness ma lo la ba ya pe po ile pionga ya na pepe pilione pa tu ya san masina Papu wina tanielu mara ingi mai lato umana mo wa misi atu. Ea, tari tonu nai menute, tato porklame ya se singa. Ae, pamuni atu leu sunga fono foi, tanga ruenga po lengale kani si ao ao e paka asai kanan fo, ea tari tonu le lato o foi nama yaso, malanga atu ai foi, ea nisa kani siya, tanga ruenga po lengale lava pena fono pia ngai mo sunga fono, ea, ele ne poi tau sanga o mai mai foi ia ma lua ma lato nga pono ia tai tonu ia ole e paka sa ia pa peina foi le me tisi pe atu sai ma sa ola u ole na e so oa nga pono ia o e paka sa ia ma me tisi ia I ulai ia e pa mni atu na yo mato mato o pane nganga so ngai to ina ia ma ptanga pane o nga pre tua ia ia Ya, molo marosi, woman paletato, open for my vanga, nea so, and loafer than that. Manuia, Mosel of Ngano to farm, my lady, tonal by tele, ya, myself to deal those my pono for Nava Yaso, the Vasa so I, ya, the pile more, the little pui pui, ya, the loso before, ya, papa polo, sunga pono, sunga lady, ya, you deal. Panti, my patua, salapa, ya, malo. Aduh aku merengan. Ya, menuia uso. Kapo yaku. Ya, pepo li. Ya, lepion ala cakak no ya pole mengapa. Leota marpatu ya lenga. Pepo le fong ala kalesia. Mawi a paulo. Ya, malo menuia la pole sunga pono. Ya, pepo le. Pion ala cakak no ya. Moyaba, moyaba. Ngata leo lepion ala cakak no ya. Ngarmal mana beauty. Ya, menuia le sunga pono. Palitu ala cakak no. Sapata anawa talalba. Ya man wia la mala sunga polo ya be polo tal boat ma ta ya pile mu petero ya lo fatu yo man wia pa nga malanga na ma yaso to ma ta ya aloma paulo ya ma ta ma ta ya si ana wa tal ba ne sunga polo le te poses ya usil pie le ya lo fatelet ya mes polo pa nga longa ya le tua tono le polenga e pa ka asai au kinani ya Tangan benga mau ya ya le lofo le li ya manu tato te ai ya o manu po tato e feilo ya Rainbow City.

0: We worship you, Father. We worship you, Lord, the wonderful Savior, wonderful Jesus. We magnify your holy, mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Yo leo nolo mato watua. Una ya wa ope soifua molo tangatala ne fa fi.
1: Amen.
0: Limataita I belo wanganga pa yetama.
1: Praise God.
0: Fa malam la mai fa mani heina so se samo ila upumoni. Fa filo ise mana onga fa malie ise ngangala. Fa se loto ise loto ma fatia. Si tieni a venga ngau sieni amu. Le mana o la upu. Le ngalua lo nganga pa ia o fa ngaina ileo la fatawa. Si tie u alo fa le mateina si o lawa ina fai wina tamaa. E ua me uma. O nā o Iesu Kariso na whaasā te roi na le tali o sōs te ngata soifua.
1: Amen.
0: Lōwhina ngalo lo fai whataunua e leo le loto le tangata. Whaftai atu ma le mauti noa e le foifua fo le nea fiafi. Malo pui pui alau whanau iau aolofa. Tu mau ia te olevi inga nei maas oma.
1: Hallelujah.
0: Whaftai tamā. Hallelujah, the Bello Yesu, the Father. Amen, amen.
1: Praise God. Amen.
0: Praise your holy, mighty name.
1: Yavile lilene foetula la fiafi. Ya penaona toatule alfa talo fa felo ya tutato por calami. Emanumalo le pumoni. Iso se samola vailene fiafi. So if woman we are lo famalang leo le tua. Fatalo fatuai. Suna fafia nga inga mfaitua, tua asin sina o Samoa, se iyo olava yalu mafana witi.
0: Praise the Lord.
1: Fatalo fatu. Fatalo fatu fwe tatu pa anga masani. Yelo fapena ona manatua, manofo tsalo wale ne pulkalami. Fonga ina lau ona fatau va o titi salipia. Tau mulmulile upu malafiunga pa iale atua. So ifo manuia ile lo famalanga leo atua. Fatalo fatu foi tato viewers ilungal Facebook, le YouTube. Yo fia lava lo awo tuwaile tautua le ne ala leo. Fatalo fatu. Fatalo fatu foi lau au na ya taito. Utule foi le ne fiafi malo le ngalue malo le msai. Famanye tele le tuwe lau suma male a inga.
0: Amen.
1: Fatalo fatu le auso le ne fiafi. Tatono lo no futapua imai. Malo le fa malo si ile atua malon finangalo malo le alo fa ile atua yona la sile lo fa talo fa le nea fiafi le sunga ya titi po si apele foi le avia ma avi fe awa le atua le nea fiafi ye fa tau va alava oia ye ta tonu le fa unga mana le atua lo mawa e pe oia le malo si fa le anganga ta walanga le upu malafionga pa ia le atua fa manu ye tele le atua le sunga o alpo kalame le nea fiafi. Yeah, I myself for ele fa fonga anga si o tato watu nu pele. So if wa manuia vi ele tua.
0: Hallelujah. Amen. Malu, malu, ele ri. Praise the Lord. Ya nga tia lo ta fata wa amai tia. Ta lo fa fule ne fia fi.
1: Amen.
0: Wa mana fa ta lo fa si o tato watu nu. Ole atu nu e. E kere anga, ewe anga fai nga whalong ka kawa ka ngaka ai. Ia ele o mawaya, ia le lofa o le tua. Ah,
1: amen.
0: Se tua ina lofa, se te mai na wha maoni.
1: Praise God.
0: Tu maule vi inga, ia te ia e leo noa, o na auia o le te tau mauna mea iai. Tolu fitu fitu, tesi lima, iba tolu. Le awa noa e mawhaio na ewa lauma iai pe ae mana o mia se fe soa soani so se waenga te fia ma lama lama ile upo le tua marikene se o ilu falinga. ole polkalame, ole avanoa, ole fesoso aniatu. Iso se Samoa. Ya, o fia lavanae te, te asubaye, o fia le kapua inanga geyai. Antanto, tala tala nolo ile upo letua. Ya, ona talo sanga ina le oe. Ya, wala ni e manatu le meanga ke kukua ima ya asubaye, ya. Ya, manatu le upo letua lea wa wina mafaa malam lama ina. E fai ngō fia iu nā sōsani mai mālama lama. Via lili. Anga lile tua iā te oele nefi afi. Leo se tala ingo se lotu. Ia e tala ingo le men tupu ilungo le Santauro. O tele iā ile te mina tupu ai. Ali mai dio. O tele iā. A e. Ua. Anga lile tua ma whapupula ina. Ia o te mata whaleanganga. E ma whai ena mala malama le upo le tua ma le fatu le polkalame le tua na wai wai mai ona whainga es ese. Ia o te whawhetai ei le tua o mwhaina. Amana ia le neitanga te whaetau wa. Ia e whasoa e tala noa e awa wina lana upo moni. O le ma whiwhio ngei kusi. Ia ai. Vi ia le ri. O le mewa mautino sa mwa le atinu pele. E le ia mai ele upo le tua e whasala i stangata soifua.
1: Amen.
0: Not even a single person. Vi aleli. Ia ai. Olo na whaingata. Ia ola na whaailo le upo le tua matau o langa le upo le tua. Pe awa wina foile upo le tua. Ia awa whafafonga le tangata soifua ai le langona ina ma le talia ina. Ia ona whaingata lolea. E to e saula le upo le na. Ia o sauloa, wole sauloa e whaamalama lama i ante oe. Ia o sauloa e, e whaamasino ino oe. Vie leri.
1: Amen.
0: Upo Jesu. O te lei sau e whaamasino skangaka. Ai ole upu leo te tau tala tu ai. Ole upu le nai tue whaafsanga ima te ngata soi fua. Ia ole tau fwoi leo le fesoa swani o na vaenga isi ese. Vie leri. Praise the Lord, praise the Lord. Ala ala se umi o le wha pol kala menga ma le wha ka bilinga ele tu o le soi fuanga a. Ia ai ua me uma. Di ia le li. I ua nea me uma. Ia o le tua. E le o li liu. O na nafi. O le so. E o fo ile aso ata e au pe au lia ile lo fo le tua e wha babau. O le me ua mautinoa. O nala. E le o. E le o le awalala le ngasawa ia le amatanga. Mai ai le amatanga. Praise the Lord, praise the Lord. Ano matau tia nao le alofo le tua. Le umi, yo na whainga ese ese. A lea wo o mai lawa ili nei vai tau ia tala noa io le ua lua afi. Lua o lua o no. E le umavai a le alofo le tua le na. E le o li liu fo i le tua le na. A o lona fina ngalo. Ia, te taula o na mala mala maile te ngata soifua, le te ngata ua filifili, e ola sa ili ili ile tua, le te ngata ua filifili, ua fatu fatu ile lalolangi, le te ngata ua filifili, e ola mole tua. Praise the Lord. Ma tia lo tatu fatu wa. E le teimi tana noa, e le tusipa ia. O na fapele le upo le tua, o lawe lulu, o lawe sele sele. Ae, a onei na manino lau sila sila ile fe aule na, e ile si fe aue tu atu le fe aule na, e sidi atu ona taua. Ole ale fe au. Aleluia, ona le fua lolea i lawe lulu, e no na le fa fetai o le loto le tengata soifua, le tengata o salamo moni, ma fatu atua ile li, ma relieve, ma just receive. Just receive the blessings, the freedom, no everything. On matau tia na le mea. O te tali tonu o ile, ia tu lo o ile fa le tonu o ile manato nisi ma fa le tonu o ile awa oina o le upo le tue nisi o te ngata soi fua. No matter who you are, po le alo kulanga o le ale. E wansa e te nofoli mfolea, ole faya onga ina pole awa wina ole tusipa ia pole upo le tua then ole matau tia na ole tua
2: Le fualo le I lau sailinga I lau tapenanga I me iti tapena ina. E pupula lo mata. Na o lo fafetaia I le tua.
1: Praise God.
2: E se fam talanga tuspa I e famonia le mea, of course. Ta walanga ina le ipu filfilia fema ya o le finangalo le tua. Ia tatou fafetaia o ia ele au noa I mea u malava.
1: Amen.
2: Se filfilinga stanga tanou. A oi ona le fam talanga. O le famtalanga te ngata o le tua o loo a oina ma lima te itaina ele nganga o le tua nga ia tu sia ima fapea tu le kalesia o le finangalo le na o le tua o le a taua o loo fafitai I le tua Aisea eleo se poko kakou eleo so tatou le lei eleo se amio wa tonu eleo lo to angai faitau tusi pa ia eleo lo to angai ti te jalo Ele olo to anga ti anapongi. None of those na fuai na angalilele tuwa yache oi. Can I say that again Samoa? None of those. Po ena mua mua tutonu ole kalesia le te yai. Po ai lava, po ai, po ai, po ai. None of those. A oi. Femeshi. Famalosia tenga tau le tua e galesia. Taua ina I o tau mana tua e leo so tatou le lei. Ina ne mita mita faa vale valea sesi. A oia lava na mua I alofa mai.
1: Amen.
2: Praise the Lord. Faa fitaia I lole I le tua ma tau tia lale me. Oh. Aleluia. Ole por kalamme le tua nawa te tala atu le tatou la inga e peia fwena fasua telo temi I seo tatou watu nu o loo faafafonga ma tapuai mai o e o loo faamoni e ino lato loto le upumoni o loo faonga ino I le ola faatawaa ia mae e foi o la lava e ku o lai siki o lai kie kie ilungo le au pafu e le ilopo fea a laku lesi kaimi e wai e faalongo mai wao aku lesi mea ia e lulu mai leulu lesi kaimi ia ese foi ia mai lato e manatu Ya olo ole fie fie maima. Ya be a kings my foot. Ya po hafo ni fam talanga. Ya ole te talo. Fiso son ya tu le nganga ole tua. I am just doing le vala au ole tua I lo wola fata wa I le faso atu le upumoni ole tua. Ole ori oli fo na ole loto Samoa. E tala tala ine me. Ono ole lofo tu no ole tu. Tatiliso ne tau tala ise me. E wi afo ya to tele we lo tala tala fo ile po le tu o lo mena tu fo ya o ngai no tu spa ye and all that ya lo no finger ta ya rang o me ale tu o sa mo e ke le mo mo se ko li si po fe la va se yung es ge no la e mena tu ai le cha pe nei no le me ngol e unuka o le unuka e se fo lo no soifu au au no I le soifu nga fa I tu o le feeling tu ai all right Ai o loo ta oto el soifonga fale e unuka le o langa o so si tangata ua au auna I le tua. Ia pe faonga ina o si tangata o loo manatu e au auna I le tua. Alright? O le unuka venga tala tusba ia e tolu ona vaenga I sese. E yeile e unuka e fa e unuka ina o ia e ia. E yeile e unuka e fa e unuka ina e tangata male e unuka fitfilia I le tua. Ai sila sila la yaile, tafatolu le na, e, ole tafatolu na te mata mata I so se faife au so se kai ka I so se e ka le shia, no matter who they are, alright? Praise the Lord, ila o se au au nga, o se kai ka I, o se faife au, o ai lava ka unga o loko, ngai ka wai, doesn't really matter. Se vana ngai ni so ta unga o loko, o manatu tangata wa ta wai la tau, ai le te tau. Ila o le tangata nalua o nga, Ia avea o ia ma tangata lea o le au auna lea. Ia po tangata na filfilia le ka le shia. Po tangata fo I po le nuu po ai lava. Po le tangata o le vala awina. O ila lea ia manino a ia lenga. Kalango aku le shia e lulule ulo le shia. e I le shia e lulule ulo le shia. Via le ri. O le jelo teimi. O vaenga jauwa ia Samoa leo te talatu le lainga ia faya o tatou fwoi wa usi au faafunga kele manga oa ko I ise mea. Ma lole tapo I mai. Ele se vi ingo tanto, ele se tala ingo se lotu, ai ole moni mau mo le tala ingo le mena tupu ilungo sancho ro o Yesu Kristo lo na suafa, all right? So ole me vola na ele ngona I bele lo tue faf, ta imal fama ulalo ile tua samboa. Le tau wa tilo name, ah.
1: Praise God.
2: Wai alo luale malo si ukaku, wai alo luale akamai, po fea alko lisi ngai aonga, po fea le paipo kale samboa, e alo luanga ka. Can I say that again? To low what? What you live if you might? Ole alifa ilong, ole alimenga ke yai. We are nothing. Pe a lesia no Yesu na fasa teruina ilo wolanga. We are nothing. Angalele le tua ya te oi. O meyo me tau le tua. Ele aya maila le lalo langi efa a ofu oise ofu pose a pose kofinga maulunga. This is belongs to the Lord. Ele au yele malama lama fa le lalo langi. O mea le chino. A changacho le chino. E malama lama la chono o mea le chino. That is the system of this world. A mea chau le tua. Mena na oto tuele ni yafi yafi ya. E unuka na. E mana mia lo fa fufonga ili changacha vala wina. Mal changacha na wa wina ili changacha vala wina. All right, po fair kolisi po fair menga ya ungai to low away teacher. One of the reason I linger. Lua le ulolis, I lu lules ya. Fonga tule nganga na la chamaila na. E yo lesi ya le yaides pe afa makala ku spai asia. Yo le fainga chale na. Onisio mafuanga chau fi mai fa mon mole. When somebody is trying to teach or to say or to preach something, Mailona mele without olengalue le fesosoani limataichai ele nganga pa iyo le tua amokwa kumo samuel kamanga sometimes onishi ole choma faye faye ele ngalue nga alevai ole lima ay kamo faye faye ngalue nga alevai yonga fale kongu fule ole mea ole alfale kongu alusise fule ole po le tua alright olesi E wafalongo, samanuia, ya alo lua le fie usikai. Le fie falongo lo. So what's going to happen to that person ole fachanga lo ele tua? Ina wafalongo ile memoni a ele fie talia, fachanga lo ele tua e ola ele mesese, talia ele mesese, moli mau ele mesese, la unga ele mesese, aolona fengata, ole unga, esese, foila alfa vavau ole ayu yai. E tawo lo le mala mala mai lo na vai vai no me le alinga. Ya, ne fa penale lu. E ka wa fa ya ko a me ye so soni to sha mo, ma yo na tu langa ese. Ole fa le tonu ma tau tia. Hallelujah. Praise the Lord. Ole le mala mala mala le tangacha I le tua. Freshly Ona e sa'ili le po wailo tangata e tu sa'ai ma le fina ngalo ma le tapenanga le tua. A ngefu kako isi valea. So le ke fiu peke memorizinga mawal kuspa ia ma le kenesi olfalinga. E alolwa e stuck, e alolwa ngefu kako, e alolwa uirunga vai ole mele ke faikaua. Aise a e tawa jelelo malamalama freshly I le tua soifua.
1: Amen.
2: Regardless of who we are. Po wai lava lo tangata, po wai lo tupuanga, po fe ki sa wai, po se mehuri, po se senga, po se a. Alright? Ia malama lama, fe mele tala tuspa, ia e te jau I le latu I le tua, ona tali tonu. O lo seifua oia. So ona I vaenga I e te jau, ona sa I le tangata, ina ia malama lama le tangata. Yes, I do believe. Wana oe o le tua e ou me uma. O oe o le tua ma le vavau e o le fa'avavau. Au no ma oe, e le eise au. Ai ai oe, ia ona manuia le o au. Le ngangana whaingo fie. Fisoswani a te oe sa mole a tinubele. Ai malamalama lai le tua, ona e malamalama ngō fie fo I le ilo tangata. O ai tātou o tangata na whaia e le tua. A tala no le upo le whaia e... Ese alo na whama talaina. O tangata na whaia le tua. Le nā mata I ale lalo langi a Samoa. Nga apatu le tua ma fausia tanga te swafo ya kamu. Apatu fausia tanga te swafo ya eva. And the rest. Se fafonga famolmole. And the rest. Ele faya ya ao le tua. Fanau le tangata. Tapena le tangata. Ia tupu ma ola ola ile lalolangi. It was just a spoken word. A le tua na fetalai. Alulua wa umona tu matamanga. Wa pule le tua wa fetalai le tua. O le mere na Samoa, tulou awe te ita fa fonga leifa molmole, me fule na, e ui alfina ngalo le tua, si vana ngā ua fapa ia se ungali, kwa mfainga momoe, fale ungali I se tulou. Ona fa manuia le lifanau, alale mele iai, kusapele I fapa ienga, e mafaianga momoe, le tane ma le tene titi po le tamama le tinapo ai lava, le tulanga lea, a, e mafaianga produce lea, le pepe, Even though we're from a weird yale tour, even though we're ino yale tour, ile awala no yay. Ole angasala, femelitana tuspa ia ua vema vapapuni. Ile upule le tour, ile vau le tour maltingata. Ole mawalung ole nao le lofa tu no le tour Samoa, ia mala malama tanto, ona o singangana lo waluta waswalto jello Samoa, ya le fingata. Ya ale ka waso ye kale, siya pia fwe lafwe ka waso kelo fife au. So call of five out. A little fan now, Uma, put a natcha on my fan and now my room of Funga LLNA. A declare ole upole two all of Famuina, my ole manuia, more letting natcha poleung ali. All right? Ole two, ele fear fear ilang sala. Ole two, ele vi ia ilang sala. Ole me fa fita ye yo tatu loto Samoa o letua. Hallelujah. La lavaya lofa mai tanga tanga sala. Amen. E ye o e ye ma u. La lavaya lofa mai ne ye tua se tua ina lofa. Se te mai na fa maoni o le mafu anga fo le na Samoa e a lai o na mawalunga le upu mo la onga ale tusi pa ia mo i tajo o lalo le lofa tunua le tau te soifua mo mafeo lai. Ole me fwere nai ale ina le sona apatele ile tūlanga ole alofa lea fa lea tū ole akape le fwa wafa ingoa inisio e kalesi e tūlau awe teita ya ayo no le tau waso ila tōle le malama lama. Alright? Ole makauki ole meanga ole akape le fwisa awa wina si teimi momua. Be very careful la. O tātou, ana le siau noa le lofa tū noa Samoa ka lofai. Wana ole alofa tu noa le awala o tatou. A tala noa le alofa tu noa, wa tala noa ile maliu o Yesu Keriso. Ole alofa fa agape, po le alofa le fa le tua, wa ta ua ole agape. If I see, stay away Samoa. Why? Ole alofa na fa le tua. Femetala tuspa ya, e pule ile tua, po aye fa maa, po aye alofa, a po aye foye extra ya ilo na alofa. Ya, yeah, ke fialua I le valia. Samoa. O lalo le lofa tunua le tatou te iai. Na laina tusi paulo mafai atu le kalesia I Efeso, Efeso. Tawa ina yo tau manatua. Samoa I fa pau pau o tau. Tawa ina yo tau manatua. Sa unua ma le tua o tau. Sa unua ma se fa moe moe. A unua ma fea ngainga o le nuu o le tua. Sa ta ua I tatou al whanaunga al tō sā. Sa mō le atu nubele, ta ua lo tatou mā lama lama I upo le tua. Vio le li, ana le seo nō le lofo le tua. Ia whale kongu le mea, ah, my dear. Amen. Kapuna le tua na whai atu. Ai si le sila iai, ai le I whananau mai iai. E sa mai

0: Awa maua ia leanga salale me o sofa ia lekanga ka in regards ile usika ia ole tula fono. O lalal mele wa tupu. Fafetaya ile tua tue tapena ile tua lo nalo pele. E koe ako e fasala ia kula fono. Did you know that? E pese ife me wa kausala inga. Ai ole saunga ole tua soifua. E fasala kula fono. Se fasala loko lkanga ka ole ua kula fono le ua. O lo talo fofo ina lau fietau si tula fono. Lau fietau si sapati. Lau fietau si lau fie faise furuai. Samoa. Fa mole mole Samoa. Ele isau Yesu e fa polonga tatou fa mole mole. Ele maliu Yesu e fa polonga se tangata fa mole mole. Na fio mai oia na fio mai e fa sao loto tatou. Fa mole mole Samoa e tonga talo tatou tau. Ele o se tu e pepelo e fa pea maila na fetalainga na usau e fa sao loto oe. Ai awa okule upu fa polonga oe le ai Samoa. Samoa ele pepelo le tua. Ole tua e lofa ma lofa muti muti vale. Ole tua e telengese lo na to sa a lo na lofa e mua mua lea. Angale nei le tua ia te ole nefiafi. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Onge upu tato. Onge upu tato. Nifula na ya lina fafafunga telo te imi Samoa. Eleai, leai, leai, masyawa onga. Leai, masyawa onga, oni polo inga mani tula fono le fianga inga tuai. Ie etoe awa uina etoe. Etoe tamofai e fa pipi e fa ato atoa ile tala le lei. Fa mole mole wa ato atoa mea umailungo le sa tau roi tau nga talo tato tau.
1: Amen.
0: Tau nga tau. Praise the Lord. Ia ai ono le le malama lama to te lo tato. Ai ona olele malama lama. Ia e olele malama lama fo'i. Ia e tue sila sila po le ale mafu anga ya leina le malama lama. Olele malama lama, olele fia malama lama. Ia po lele malama lama olese ole mela ke ngofuai lalo lai awa winga ku oe. E fuai le loto te chala o lou changata. Ole ale mea lela te chala ya ilo loto. Ah. Praise the Lord. Me funga ka kelo foel to jelo changa chai fewa isolo imo o ole la lolangi ya pe so so mai le kalango suya kule lo kumale lo kumale lo kumale lo kuasia ole le fie fia ya pai keva ole ai uwa u kufa mele mo sanga me keva ole alo lo au fie fa nga au le ko fia mai ya fa fa ku mai fa u fa e fa fa fa lo la keva o mo mai le mato tio le mesa mo. Ao neina e malama lama ile lofa o le tua. E ke le songa mingoi e faise mea. E ke le songa mingoi sa mo e faise mea. Ma fua ja, ao neina e langona ina le lofa o le tua na sa saa mailungo le sa chaulo. O le soi fua lo na alo pele. Ya nga o le fa maulalo tato loto aaa. Ali chofe mertala tuspa I al filang long wai o le kele o mengo o angasala efe mai paua le o le angasala ua kusidima yeile tua faa faa iloa ilo na ngangapa ia paua le o le angasala a vea oi fea se itulou I seoli po le paafi which is ele ifaya mustangata seoli ele ifaya mustangata soifua le paafi ai ole a iu yel tangata pe ale a femele upo tuspa ia Tawa ole fatua tua ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Aisea, tau ave e ia, fa le tonu o tatu siseo tatu leanga uma, matutu ilungo le santa.
1: Praise God.
0: Praise the Lord, na lainga. Pula mako polu makwa ke ia fu yalka malo, ah, my dear. Ko kile kanga kai kalkalu, woma launga fu ya polu, elu lua la kue afa, e vai mukule launga ya polu, ah. E polu le si piko, ah, kuma ikuwa yo le si piko. E Paulo le sipiko ea mawa loma, ia lango Paulo nga ia. Ia le ri. Praise the Lord. Fiso swani atu le tua iate oele ne afi afi a. Alma tau tia na alo soifu ane nata ngata sole. Pupula ona mata, fai merita ngata o le tua awoi. Awoi, awoi e. E erka maa loi, le si kemi mai, oai. Oai e mafaina lave ina o maile ne yoti. Maile ne tino oti. Pupula maka o Paulo. Wow. Wow, wow, wow. Na laina tusi ya Roma vamai. E ile te mo te loto tu e faile mele lei. Oke nga unga uwa yai.

0: la umangi. Sorry. Ngalo moya ele vayo. Ala meu ke ingo ingo yui. Alo ke fai ka o kulu pole tu o ke ingo ingo. Sole wo ke alo pupula. Sole la ma ke fushi fushi. Ai se ha fa man changa chole tua. Manino ai nama fa pela na upu. Ole tino lea. E ala ino fai meritala tu spoya roma lava e valu fai maya. O lo fe oi me uma lava. Ha? All God's creation. Fai maya lo o ono me uma si fa alia fesri ma kau kia o Yesu lea. Na mafai na, na fepo, ma fesasa yai, ma tau leanga ina. Na mafai, o lela toi afio mai, e afio mai lona ma tau tia. La afio mai lona ma tau tia Samoa. Praise the Lord. Ia e tele a meolo walo se zee, ia e tele fu iwa o onga. So sani, ia e tele me, ia anga lua ele tua, lefe au olo e fafunga, ilea sama, lea susama, lea susama. Most of the time Samoa, ia ngi kefuwa e fikaka ika. Ai ole melo ti tala noa joy ole me ole awa oia ue le tua se tu low. Ole jelo te mi te safwa ia ilunga I Samoa. Ngalo se suwe alku spa ia molo ulote te tala I le tua. Ole al mefina ngalo le tua ti tau tala ai. Au te le songa kau kala I se mea. Le wa ova mal se fulu mung kupu kau sanga le la samal vali aku. Le lua se fulu kau sanga. Ele ye se te mi ngalo ole se Samoa fa pe mai. Ola wa o onga le na e ka ngai la unga I kau sanga lea. Por masinga lea le uko I sui mai. Ole ma kau kia ngao le tua. Ole wing ol jala, out of all fear, ma fear, ma fear, fa matalanga, fesili, fesosuani, fa malamalama, a wa ole upole tua. It's so, amen. So pure. Ma ngai ole kai kai ele nganga ole tua. E yele tape nanga titi. Al tape nanga e fa alo alo ele ngaluo ele nganga po iyo ole tua. Amen. Ai a fa kanga mai ele tua o gay titi, atali, go for it. Also, Kalangoa alela falo lo all of the minute japenai yang halu fuile but most of the time esu ya ile ngango le tour fi au ele foi fuala
1: amen
0: ya ngi ke fuwa fa fuwa mele chi fa pe fa pe la fo ya au se se yo fi au le ko wala ngingo okay ah ngi ke fuwe o tanga tau le tour fa mele po paulo o le mel wo fo ya o te fa ya pe lava in the night Ma ina ia awa ne ia ne maua le au fia. Le au fia usika ia la ele usika ka ilo pumongi. Se mea e fapea ye kukusa mela wonga le tua. Ne kau kingonga ngā paulo. Vianeri. Yeah, it's one of the reasons Samoa o loo tau alanga ina I pele upumonia le tua. Ta te fa maua la loa loto loto ileri. Ai se fuil maanga yu hali mai teore. Ta ke lako afu ka moesu le esil maanga yu loka moesu. Kere ngala si oko lua la usu ala kake moe. Ma ngai on melo lau si ka ilo pumongi joli. Tato te fata wa. That is for sure. Tato te fata wa. Tato te. E vai vai tau mafai. Au le alofo le tua so le. Tau tino le ne ipu filfilia. Tau tia. Mia le li. Angalele le tua yato le ne fiafi. Praise the Lord, praise the Lord. Ole jele yo me auna, mna mia no mar mna maita tu, nena tomua tu lene fiafi. E te tau ana e malamalama I le tua po ai oia. E ke malamalama lo I le tua, fai ngō fie lona e malamalama ia te oi, ah. Ia wā ale malamalama ta tau I le tua. Ia ole fai ngā tāfu ila nā ole mea. Mena e lina, e mese lale vale ole, ole atali ima tamā. Ya wa fa fonga ya pe talitonu pe ta boile stanga ta mal talitonu ya Yesu ya wo no se atali wo no se perfecta ah ese ya Yesu ya ele wo Yesu tama ya nei vaenga na ya na pa ya to ya fa penale ne fia fi o ya he is everything Samo
1: amen
0: atala no ile atali se lau pasengi atala no yo tama se lau pasengi akala no yo le nganga pa ya se lau pasengi he is everything O le tau avea, o le vā, o le tamai, le atalii, o lo o fesho swani, pe ngalua le nganga o le tua e fesho kai mawha malama lama I tangata. O le mena na lafua Yesu le upulea, a, fai atu yona soo. E leo le soo, e leo lau soo la le pifei, o le nganga pa ia, o le tua, o le afa penaona. Fa manu yeina ma, fa wina ila jou, a. Fa melo pa Yesu, tau te faya mena o faya, tau te faya fai me sili meya. Ele aia masesio kakou si diokse menga faya ngoi lua menga faya le tua. Ai ole fe awe fa malam lama. Lela receive o tole nganga pa iyo le tua. Then, Mena lela dupu, ah. Praise the Lord. Ya, mauti noa. Tawana ia awane ngalo. Menfam talanga tuspa iana tusia me umalawa. Talking about I mena tutupu ili soifuo Yesu. Vavenga o mema tautia. Afaina le tol se furu tol tol tol sanga e maliu. Within that time, that period of time, sika mai kemi alo sika mikele, ah. A mena tutupu ai fai mele tala tuspa ia ana tusia ele mafai ona na ofi le lalolangi. A mea ua tusia ma wa wina. Wa lava le manto joe ile mafaufau al tangata soifua nar oni ile tino ai a tide ina malamalama le soifua fale anganga ina ua salamo ma faa tua tua ya Yesu Gariso.
1: Amen.
0: Yonu so swani la ia? Ah. Bialeli, te lo le fui sa, isi te misa te fat soi fui fa pea mai dia. E le fui lakwe pa ilinge fia fia. You know, bialeli, olo ye na yuso, ya matu te fat te wa, olo ye na yuso, olo matu ngalului. Ya ae, au au na mal fat maulalo so le, ke lo Samoa. Olo ye na yuso, ele ngati Samoa maustalia, ole, ole wingol jala. It's not that hard for me, ole tala noa, tate alu, tate au au ngalalole. Ole kai ka inga lesi au au ma. Ole tala noa e tau tino I lumo le tuo lo fafafonga. This is not the first time wo tala noa antoe fapea. It's not that hard at all. Freshly le ngalua le ngango le tuo. Ai le ngate lea. Ole loto e nau nau e fiosania tuinisi. Knowing for sure ole foita ita inga. Olo ola ile upumoni. Man, I would love to come and serve you. For the glory of the Lord, ele shavinga os kangaka, wangang kangaka, au le tua le tatu tau au nei whemai, Paulo ya Kolose, peise I o lo faya I le tua ele o tangata, but you are serving the Lord through that person. Neu se mefa inga ka Samoa. Na te talai fui lota loto iso se Samoa, iso se awaunga. Ia, ida ele o fina ngalo le tua. E tu se malana wala au lo tangata. Ia po... Ole fa fonga ko kelo fa fi au. Ya. Ele uska ka it go kele. Fa nga ka nga tune mai. Oh. Ono le lava ka o kwaku. E tune na kwa le fi au mal fina ngalo le tua. A fa mai tu spa ia. I ya la me la ka ko le ai. Oi ka ku ka ko kele ai ko I le tua pe fa mai I. Ah. A fa mai lo ia le tu spa ia polo polo tua le ai. Ia fa mole mole. Se a wolfa mai lo polo tua le ai. Ya I oi. Afai mai awa awa afai mai fai fai wel fai ngau fi e yesu ale ki olo fai mai le awa una le tua apostolo yone a so olo fai ngau fai mai suli ki loi e le mamafa polo inga le tua a oila le a ing mamafa o le leu si ka yor Samoa a o le fie fai mangaku o Samoa o le fie fai mangaku o fai fai au ma kai ka yor kelo e kalesia e leo e kalesia uma ai o le to tele o to I'm not afraid to say that. Ole fa pipi o Yesu ai manga fo ye mongo mongo fo mo sianga mea mongo mongo fo mo se me ka ka uanga ila nga o ma ko uanga ma ka nga lunga o ma ko wa le nga mo mu o ma ko wa that's nothing na ye pe ka nga se o Yesu nga le se nga o Yesu nga manga ku mai o ia lava o ka se manga ya a ele ole amba ka ya Yesu ma ila nga o ma ko wa la nga o ma ko wa la nga o ma ko wa ya la ka ku pa pa mo fai nothing Samoa ana le se no le lo fa tu no le tua. We are nothing. Ole alofa tu no le tua. Simply because of his amazing grace.
1: Amen.
0: Tu maule vi inga ya jaya a. Praise the Lord, praise the Lord. Fa manuia le tua ya jaya ole nefia fia wala wale fia wali kan. Fa kwa hakea la kikide afole ivo. Ma lo alfa ma lo losi ma lo le nof te talo ita to na ta po ile ne yaso sauninga ya
1: amen
0: bi eleli praise the Lord praise the Lord ai lo fa moni le tu ai fa fonga ma to a fa taulo tu spo ya a ya fa lo ko je le fe au le ko wala ngal fe fe au ma tu le fe fe au nai lo te talo ha a fa pe fo mo te mi titala no yi fa so ye a fa so ku la ile ila fo ya e kala ngo me anga ye so na mala mala ma anga mo so na le si tai fa ale ilonga ya o le fo tuanga ai le nga jia. If you really love the Lord, stand up and leave. Stand up and leave. Alshoshwani, manatua o ia I lauta talo. Manatua, le nangaluenga I lauta talo isha olae ka waso male iloloa ili kokele. But stand up and leave.
1: Amen.
0: Tala tushba ia. Tau tinonga tangata ole tua. A ofa fia fia bea I tangata. Ole ale mfenta ua o se wauna le tua. Ia ole ale onga e me shaka kusa mo wale. E si ilunga sa mo fai fia unka I kai mkanga kai o. Si ilunga lma sa lafa ngai au wonga. Ia ole ale onga si ia wole si kai la wonga. Ai ale malamalamala tangata. Ia me shia fushu tatu watunu wanga unga ka wale fai fia usole. Pi o komeki ale fa lo sa mo posta ngata matua poi lava a e o komeki ma ia ma lo so I fu lo sumo lava fe ngai ole me fa no no ai ole jelo taimi ma jelo tanga jai e te fa lo lo ye le tanga jo le tua ma fu ja ole le ska ka I lo po le tua ole la ungol tus ba ia ele o mana ia yesu na fa sa tawaina. Can I say this again? Sei koe mulu mulu la kiki aku ile loko loko le mea. Ah, Samoa, eke le malaya I se faife au ele amana ia le maliwa Yesu. Eke le malaya I so o se tangata soifua, young and old, ele amana ia le maliu o Yesu Gerizo. Nanga ele kemi kalongoi fa pe, nga faife au bise iwo. E umalole tu o lako. E pe kalongofo ile si kemi bise iwo, oso oso ako ele. Ile levo le tu a au fa ya ku e vai ya au ko kala ku ngai wa ya e fa ya ku le ku o yesu I fa fo le ola nga e si si e lo fo yesu ya choi samo e lo fo yesu ya choi ele o ngalo ele o ngachi ele o samo le tu nu pele fa nga malo yo na te chai. We are praying for you guys. We are praying for you guys.
1: Amen.
0: Via Lili. Via Lili. Hallelujah. Hallelujah. Elisha fatu wa joy ma fayuna mala mala mama malangona tanga tsa mo le sa lo tonga na tsa fe mai lungol sa jawu ole amon ia ole na fasa to ruina le shang sala. Onishia mei tu watu. Ia onai tupu ina ua. Famanuia ina lo loto ma pupula o mate le fao tanga. Se fafonga famanu mole. Ole fao unga. Ole famanuianga o me uma. O me alofa fo wai fuaina. Ele I fakaua. Ele I fapeo so le lei. Po so ko anga le loku. Po lo cho anga I faile mea malea mea malea mea. No. O ia lava na mua ia lofa mai. Freshly, ole me alofa fua I fuaina. It was and always, it's a gift from the Lord for us. Ai aolo na talia I oe, I lalo le lofa tunua lea. Later on, ina ua tuputupulo so I fua fa lea ngangadeni, that will become a lifestyle, ole tangata so I fua e obey le lofa tunua lea. All right, SSMA. Praise the Lord. Afanga umele pepe pol tangata watalia leli tangata usalamu moni mafatu tuwa ya Yesu Kristo. That's it. You are saved. Le tangata le usalamu moni. Ele kangaka le ngalu ku le vala awe ku ongo le mongi ku ongo vaya ku albi for kangaka ya ukafa ku ongo sisi ya mafuanga. Afanya le Yesu nufasata ruina le mafuanga na laina talia fal tanga. Ola ufautuanga. Salamu moni. Talia Yesu na maliu I loloto.
1: Amen.
0: Ele mafai ele vala aunga ngai kuwai, le alta kole ngai kuwai, pe a fai se se, le loto na etua I lumao. Pe a fai foye I se se le Yesu. Se se le tala inga, se se le nganga. O le fam talanga, tuspa ia fa maitanga tau le tua, there is a different Jesus, a different gospel, a different spirit. Ia e malamalama le leila, po waila Yesu le pese la walia. Ole Yesu al tusba ia. Na maliu o na olo na alofa. Ia wane fano se dashi. And that's it. Out of. Ole jele yo title o Yesu lea. Ele ma. E alo alu ngakalu kako malam. Lama afengi me olo kuskusi al kusba ia. Ele. Ele ma faya skangaka nga malam. Lama ili ato toa leo le atua. A alona ato tuangale na family to spoil yesamoa le wo sa ai to ton wo lona lo pele o yesu gabiso o le wo fatu tuo ya jeyo wo ya jeyo leola au le le fatu tuo ya jeya e ola fua ya ai fenga chale chau nu unga pe afai le salamo chau wala mala mala ah chau wala tu mala mala bieleli praise the lord praise the lord praise the lord le jitali samoa Samole tunu bele leise si jali. Wa nao Yesu Kiriso na faa saa charoina. Ya ue te ita faa monmole. So uso faife au se kai kai whoever you are, why lover. Faa monmole o Yesu na maliu yesa o loto le tangata. Ai ma nao ise mea. Ah, iwa pia ol kema. Ol kamanga ole faa leiloma. Ya atono lele malam lama. Ya ai uli ma ya itua le manga oi mea. Ah. Yang oke ya le kasi ima wal kusba ya ele malam malam ah ke ya sko ingo malaki kalo fa ya malaki makwa ai makwa papala si ko ingo malaki le launga ya susai olo la susanga malaki ya nga malaki ya ai sia mane Samoa in Jesus name ai yang fa ingo so ifu malaki so we fa sa o ya Samoa se se male to lower our data male su e mele ile tai thing I will go out. She dia kung kau wama laki ya susanga ilo Yesu ile chelle utangacha. Oi malama lama samo. Praise the Lord. Le go fa pipi ya seme ya Yesu. Malona maliu.
1: Amen.
0: Nothing. Ya le fui te tala le avano so se temul tatu pol kalame even etu watu le numero te vala uma ya you read through the Bible. Akakakalungoe, vakumau oloka uele mengo se fulwai, I would love to. I can go through with you. Alfesili, na maye mo tantou, le ekalesia, e umalal kuspa ia umal fa'a, eleise mea. O ai tantou ia wa uina fatu la fonoina. Ne peise ila ia ua mamori lalo lelo fatu noa, awa lea mana ia ilmaliwa Yesu. Samole atunubele, takeleso na tau tala ise mea ah. E umal kuspa ye le shawa onga tuspa yo fa pema ye or se fulwa yo le me fa ye le kalesia. Nothing at all.
1: Amen.
0: Ya le fie fie le. Nga ue le fie fie el fai fia ue le fie fie anga ua. Ah, instelo lo fa maulalo mai fa aftai le tuo le fso so niat. And na ue le fie fie la ngala ilo a yo e ngai se sese au benga fai. Ya, folfolo maria le mele la laku ngala ilo a ilo pepelo la wa onga na ya wa wina. It's not right. Ya lofa Yesu ya joy o title yo sakangi kako ke fai keke ai o sakangi e fai ngoa o le tamau pepelo o le fasio titangata ia male fa mawalunga bride of life o kama kekele ngai kolu o title sakangi menga pitefula kako upe akako twisting alo pole tuwa apise ifole e fa pipi ya inisio mawal tuspo ye moli moli ya lima ha Be very careful, Samo. I love for Yesu, Yachoe. I love for Yama Uma Tuta. Tato Mutanga Fatova. Fafitai le tua. Fafitai lo na lo for Tuno. Ya, nae. Fafonga Samo. Ah. Lo for Yale. Beona Taua, Mososonia to the Sapaki. Ah, eh. Ekolo Pulo Soskanaka, Mako, eh, honor Sapaki. Aolola ilasko, nga ipo ilasko, nga ile kema nako zapaki, nga moe lele faafkai le tua moe, e koe ala infona fiefi koe faafkai le tua wama laso. Epe fai kaulo kusbaya, eleo siaso yoyo loku wai. Kaua le malamalama, ah, akalango le zapaki, malamakanga, ele ise mengo si zapaki la makanga ka uo ole fitu, ole aso lo na fitu na malolo, ele tua ina wamaifa zapaki, wamailoa ole pola inga ya Israelu. Oh, Timon, I love for two noile, Yeshulea. Oh, beautiful. I call a wali, a chacha, I call a meva, my sonny, and I'll my le tua, a gelesso, real menga, a fecule, or a mena left for fasso to enter to Pulcalam and Nefiafi, ye malam lamba le tua poyoya. Mangakola wali, oh, Yeshua, Kali or Kamuka, ye pull a Kali for Fakabishi. Now knowing, oh, yalea, a monio let la to Tevava, ye tuna fana, my fellow manu, our yo let tua na fire ila joe. Lena tama fai e tali atu ai fo ilesi fo iau isala e luka waso mai. Tane, lei limo se furu o tau sanga e vema wai loa no matu to ino. Apel amu olewa maliu. E vema iale po Yesu se fa mole molea. Na ovi ai, eile iai liko inga lenga. O lese na, what's that to you? Tau lka ko malama.
1: Amen.
0: O Yesu, Ole sa paki lo kako pa ye por malo long na le tatu. Tatu fu yo ta po ile sa fe me kako kapo ile. Ya ma wi sa paki ale kan ole sa. Please. Ole sa sa ile se sa pati. Please fa mol mole. Ta wa fa yo le sa ya ka ole sa. A ole sa ole ti alu ti tapu wa ya ile tu. Ha? Ai lo se sa paki fa mol mole sa paki ye. E pa ye ilu mole tu ele no por kalame. Ta la tu pa ye pa ye tu la fono. Ile vale tu la fono ma le changata sanga le fa me lo Paulo il tusia Roma e fa le nganga tu la fono e fa le tino changata le ono le tino e na wa fio mai Yesu o fe su yai tra no lo le tu la fono o le tino ma Yesu o le nganga na na le na fa me tanga jo le tua ma ya mosse le tu la fono a o le upumoni ma le lo fa tu no na o Yesu al mena e le ko fa pipi ya yer ku la fono A kalangola al kula fungo, ye kele mo kele ao. Kele polo ingo. Aleluya. Nyala faika kon ngefiafi. Praise the Lord. La kapungi lo guspo ya la faika kuk, mahalo lo ngza ya. Ale roma fitu, amosu temi faitau. Onafo ile tele na ave, enisio no le malama lama a. Praise the Lord. Ya ma mafa mafa ila ya tulanga fo ile urvau ngali. Ya, ngai fe maye, fa kua... Esa loko amale, merkula fongo ile va fa lungali. Pe amali u lautane ye pe mali fo ile va. Si fa fonga fa u tolta to fia fia. Praise the Lord. Ole mena si me Paulo tusile na na na fa matala mai o se me fengo fia na mala mala mai cha cho. Ai le kukusa ale me le ole va le lungali. Male maka u kia o Yesu e fio ile loto. Amen. Ele kukusa. Nga kama faya Paulo fa malama lama mai a mai lava lama changa na por kalame le tua changa cha a mafuta loa fa kwa mavaya le oki ai alo lufo ya ya wa ya ngai ngai ngai fai koko o makala le mea a chau Yesu fai mai a awa awa ke fa ke alo ko lua se iwana nga ua wa unfaithful ya wa makala le si fai koko alenga ama kamaya ino ino le tua ile alei ino ino le tua le chechea Ti fa fonga li fa mole. Ai o la lo le lo fetu no ino mole u Yesu, o ko ma kala foile si mefa mai Paulo. Ele polonga le changata wo fili fili o la mole tu e la lo le lo fetu no. A fa lo ngali, ai polonga ile stangata, ile stangata mi sur changata le fa tu tua, fa mai lo po changata le tua, ele fa polonga ina. Le changata wo surrender ile tua, e se changata so fu e lu ngol fonga ile le nei. Praise the Lord. Tamo faino Paulo fa malamalama. Se tau fi mai, watu fso swani an joe sa moa, ha? Mi se tau tau ya wao po le fia ea o inal tusbaya. O le fa matalanga la le si inga mo le mau, fa malamalama. Le ka haua, o le fai paipo ngasei longa e oki, ya fa kwa kwa fai sisi aitu. That's why ya le inga le pipi ile mele na, nana tau ma faino Paulo fa matala se me fa malamalama ai, e le tutusa, e le fa tusa ina foi. Ai se ha, E ke aitu lo ya Yesu, e ke le ko aitu isesi mea. O le aitu pe aoki la ka loko olua. E ko e fai fulisi o aitu malisi, aitu pe afaya maliu, maliu, maliu. Pe yo le, le auso e ko fiku le kongol kuspa, ya. Wakula wali inga e, sua se me lama, lama Yesu, wau makaku, malole onza, ya. Sua se me lama Yesu, gerizo mai. E fa fefe alali, fa fefe alali, fa finga lea. Nga maliu le ri, nga la ngofo ya, e ko fiku le auso, ya, ala iso e fuos fa finga, ya. Me yakulesi, ngofo ngofo maliu, me yakulesi. Umba umba la wali inga ala iso ifuosi fafingi. Viyele li ya, samole tunu bele. Ole mba walunga na ole alofa tuno ole tuwa a. Ato wano malfama ulalo. Ole la fia ii aitu. Ele kukusa, nga ngofa makala e paulo e fa malamalama ile chaua ole fatasia. Ole changata male tua, a ole fe aula e fifi mai tua, ole sa olo tonga o tatou mai le tulafono, e uila vele ya maia tulafono, mose sa moa firstly, pena maia fo I mole e ka le sia. No, o tatou e ola ilalo le alofa tunoa, le luol konito mtao petolu, fai peona fe maia, ole tua na saunia I tatou, e te tau ona fai mau auna ole fe nganga fau, e ale tusi fasioti, e ale nganga e faola. Sa mo le tunu pele, ta wolo ta tu mala mala ma famon mole. Famon wiele tu ya joy. Alo fatu, ah. Wie sule tali. Ele fa pipi ya ye je mesole. De ta wo. Ole soy fuwa, ole ungali. Family changa chau le tu ala fa kinge poninge fia fia. Praise the Lord. Melka malo al changa chau le tua. Uwa te changa me uma. Aile ma fanga fanga me uma. Uwa te changa me uma. Aile au nga me uma. Uwa te changa me uma. A wau o te le to I lalo I se me jasi aisha. A onina na a mana iama e ana inga. Yesu nga maliu ilo wolanga. Wow. Ile va aya leska nga kae o nga shishei dungol funga ile ile ngei. Ye pol kula fongo pol halava. Ile va aya chungata ua shashi pe u sepe u tau salaina pe u angasala fo ile tulanga. But it's okay. Pe afapel chungata u salamo moni mafatutua ile li ole wingol chala. Ile va aya chungata. Ue fale kongu. Al sirisila le tua. Man, kwa piu alo soy fu aisha. Ele o lo le lei. Ai ole le lei o le tua. E ala ya Yesu gerviso. Le ua tatou le lei ai. Cha ua mio tonuina fuaina. Ona lona lava lofa tunoa. Eleo ni ngaluenga, eleo sa tate uamia watonu, ina ne mika mika faa varva lea si Samoa. O ia lava, na muwai alofa mai. Tumau le vi inga yate ia. Tumau le tate ufata waa Samoa. We are nothing. We are nothing. Nga olea tuwa le tali. Olo te talo, malosi mo Samoa, ni hawa noa mwhaite toa te talo le upumoni e tawa langaina I Samoa. Fafitai foi olo wa hil tatu, le kasi, ole FM, FM ole 106.1 I Samoa, nae mawai. Oh, yeah, ke faa funga mo yeima. Oh, avea maa wala ole lofa tu noa mori, mori eiso se Samoa. E iwa mea uma Samoa, ya, e kele sao se ngose loku. O nao Yesu keriso na faa sa te reina. Laveina tatu, ele se tala ingose lotu. Maria lo lotu awa teita. Al tala inga, le mentupu ilungo sa taru. A wa wina la lupu moni ae, lave la vea kwa ide leo shika yol kou. O le mele ke kapua, ye male ka le siya, ye Maria lai, okeika. Okeika, famon mole. E fafitai le tua, ua manatu me le tua ya Samoa. Tuma wa olofa tuma ilungo tatu, uma fafitai malo taimi fafano, ina fafitai tele lava. Ye tatu wa loon of the talo. Thank you. Nga tia lo tatou fatou va, lo tatou ngaluenga fai fatasi, ya, ele lima uma ele vai, uma ele talinga uma, ya, fai ole vala wino ole neitanga te fatou va, wana se au ne fatou va. O te mna umia utudi vai, ole fesoswani sidi ya, o te mna umia mayache oe, Samoa, o lo usika ilopumongi, o ilopumongi, o Yesu na fasa taruena. Nothing else goe for bopo. Famanuia le tua, angalelei le tua, ile nefia fila fai se talo lo matu wa tua, fafte tele lava. Father, thank you. I fully near Fiafilo Walofa to Noah, not a fat Molalo, Matu Lotto. Elias Italian and Neo Langatama. So Swania Tulu Wangang, but Yellow Matu were two of Famon Molly. Elay Faya Loto Samus than at a soy four. Molly Molo put on my tail if I try me with full flame. Our lawyer on Simon Bell of Finangalo Yawan if Fano Setasi. Ma tu ti tali tonu ma fatu tua, Yesu ila wa fio. Alleluia. E lave ina lava e manu malo, ina lava olo, soi fuo nganga mo lo malo, mo la wa fio. Olo ola olo ngalu e la upu moni, ile fiso swani olo nganga pa ia. E ua me umatama, e lei maliu fuo lo walo bele. Lo fina ngalo lo fai fatu nu e leo le loto le tangata. Si ti atu si o matu watu nu pele o Samoa, Ilo na whainga malo yo na teita yo na tangata anu utamani o matu waino le tino. Ni wōni e masani siti atu yo awalofa whaamole mole tama. Siti atu le pulengo le leti ole ne fuya fiafi e leo nua. O awalofa e whalo o loa e lenga te leo lea wono lo tiute mole hainga. Siti atu so se Samoa o loa manatua ne porkalame lata talo. O aolofa e whalo loa e tu saibala upu tama o e foie leo maa lama lama. Fiso swani loa nganga pa ia. Yoina matu le tino o le tawa e le wha le tino e whale nganga satani matu ti leva lea yau tonga fiti whaia ina. It is written. O e whaia ina e whavavahu in Jesus name. Si ti atu tama le uso le ministry. Hale ngate leo le aingol fatu tua lau tele iso se ngangana iso se lanu. We o salamo moni ma fatu tu atu ya te o Yesu keriso ele fanga lo ina lo nu o Israelu. O lo iai o valo angata ma lau por kalame. We fa ma aina ma fatu wasol to telo lato. ono lo manatu mai o matu tangata e samua i tau wonu e se fa pau pau. Whanaunga to sa e wha fitai tele lua lo fatu noa. We sa vava mamau. O wha lata lata atu ma sa loto e tau pua i ate oe. Ono ole toto i e sukeriso. Ia vi ia oe fa vavau. Ia uso ta mao le tau pua i mai. Wa o lofa e wha lo lo mao la fatu waa. Nga tia lava lo mātou fatau waa lo mātou watua. O aolofa e whalo loa, nga tia maola fatau waa o le whanau fwoi. E le whangaroina se tasio usua wauno loa whapenao na fatau toria e le whalo mai le nea fiafi, Father. Whaafteilo wha malo loa nga whau wau iha te iha. Whaafteilo uta maa, ta mai te leo tulafo ina loa watali. Thank you. O aolofa e pui pui ma leo leo lo mātou tua iha te iha masiona inga. Ia vi'ia o e whawhitaitele, whawhitaitele. Ang lelefo ini se usua wau na mulmul mai. Ma tia le whatau wa atau alanga lua lo fatu noa. Only you, Jesus. O na ola wa fia le tali o me uma. Tu mau ya te ole vi inga whawhitaitama. E ala ya Yesu keriso le whawhitai. Amene, ma amene. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.

0: na fili fili ya wavala wina ile tu wafanya lona fina ngalo ya wafanya nuno so so se mel tia lu tia avo isa moa po fe ke ala uso ia ilo tanga to oyole ole atali ole afino le tu mo fai volo dato mo fai tita inga ya tato fana e ola mo fai tato fana ele se un atu pulanga bole ile lo ele se un atu pulanga fa po po ole un atu pulanga wo ya ke riso lo lato so e ma fo me fe e ma fo me to no ai e ma fo me tanto wa o mo ko mo lo to fani na wa o tanto fana me lan to lo on have a matter with the two. Yeah, Paulus fast. Passo opposite out long for the nay, if you have his amour, or the tangata will feel the filia to one. Or tattoo all that to move a far by the two. Gago get a meal, pure lalanga tattoo tear meal, or tangata will fat tala lane. A lord tautala, a lord savali, a lawyer and a two manang, or the tangata wow, a winner, the upo le two. A law have a matter with the two. Yeah, Faso left a man wheel the two samour. Ile nei afi afi ono suwa fo Yesu. Amen.
1: Kato talo. Umono matou fayose nga luenga. Matou fa peifo matou lavoni. Au auna lea unga.
2: Amen.
1: Ei maualunga sovi inga. Ono la upu fa manatu. La upu e luitau ma fa manuia ai loto sio matou atunu o Samoa. Aftai ono le fe au mo imatou le nei po. Le fa fonga anga sa mo ne fiafi malalo langi ato talo le tuol mato ta maola upu le se sina te to ese le fo se sina te fa popo na la upu to sia na to sia lo nganga talo le tuol mato ta ma fa fta ilo fa manatu yo mato ato no o sa mo lo fi na ngalo mo lo lo fa fa pele pele ya te mato fa fta ile suia lo le ile suia lo fa maon sio bato watunu talo le tuan matu tama pion e feta laia wale la upu ne fiafi wala mai la uauna fafta i tele tama i tele tuwa i matu i tele tu la fo ina i matu a te fa manatu ma i fa i loa i ate i matu lo lava fina ngalo alofa fafta i lo soson mai fafta i lo wanga le mai li ne po talo le tuan matu tama ne fiafi o la upu lea uma tau talangia ne fiafi talo lava le atua ia o ia ai o fina ngalo sio mato watu nuu ile ni fiafi. Talo lava le atua ni mato utama ia faila upu o se vaila awa o ngā yo mato fafi tauli. Ene ngata foilea o se fofo yo mato ti ngā ma mafatianga ile aso ma le aso. O sao ni aiso mato watu nuu ineva yaso ife au mangaluenga. Talo lava le atua ni mato utama ia o la upu lava ole sulio mato vai al mam lama yo mato wala ao sele sona taua eto e fa manatu ai yo mato tangata lo walofa sili sili ese ya te mato ele fa pito lava lo walofa talo le tu al mato ta mai ne fa fi fa ma ngalo ni mato se ai fa fta ni ngalo mai yo lo ngang pa ia ile ni po talo le tu al mato ta ma ma ngalo mato ne mana lo toto Yesu fa manuia ya Samoa atoa. Fia lava se vaenga o le neila lulangi o maua mai aile neipo kalame ma le fe au tau mo le moli o le neipo ia anga le atu ma e faa maunu ia atu ia te ilato talo le atua le matou tama ia vea ia la upu le fe au o le neipo ia soso ani ai o lato uloto ili ne fiafi e ma faafilo ai ai o lato mana onga la onga la upu o lo iai le ola o lo iai le mana talo le atua le matou tama ia angale leia u ouna i fatafai taulanga i fia lo langwa ina la upu ia faa manuia ia te ilato ufa u ina peala lato ngaluenga fai ia wale tausia ina lafu maamoe ane ngata fo ilia o sio matu watu nuu o Samoa talo le tuwa ni matu utamaa faa manuia nei ya la leo le tuwa ni matu utamaa ulo umoli mori ailo ufina ngalo ili asusama le asusama talo le tuwa ni matu utamaa faa manuia ila u ouna ya taito lo tuule foi ya wale tautua ina o sio mato watu nuu o Samoa. Talo lava le atua le mato utama ya ungale nei pulkalame ma nei ya la leo. Tu e faa malosia ise loto wa vai vai. Tu e faa malosia ise loto wa mafatia. Aile ngata ilia ya momoli aini fe au taua ya wale faa le leia o soifua o sio mato watu nuu o Samoa. Ya momoli aile tala le lei na ya nofo le leia ia sio mato watu nuu le atua le mato utama. Talo lava le atua le mato utama famunia neiva yaso ife au mangaluenga ele fangaloina. Yo mato matua ma.

Merci de Sydney, so. Se pong mali alleluia, wase tim maiotou, fa mai atuai fo I ala tato porklame mulmuli al neipo, tau longo longo atu, ni lama porklame lo te penaina le opengan wenga, pa ia le atua, pasta soalo tangaloa, pasta moe mausu, pida usu, ia pea fo ia, pasta e te wati tau sanga, tau longo longo atu, mori fa manoma fa aptai, Yana o owner Mortpenino Napole Clame at Messel Tato Pia Pia Papong and Palong Long or the Upoleola or the Sulu your Tato Bang or the Mamma Lama your Tato Wana Tawa Tele or the Tadia City Len Tawa Lon Pingalo Tato Saba Bali Yona La Yama Faya Pia Lon Pingalo Awaya Tato Mriel for Yato La Pingalo and Napole Lungala We put our love for the lady to so so before. The root immortal Malawa money for man or long on a napo for my tattoo program and not out long or long or two. In the lua by us or more more. Yep, at that to more so before Maria Leola, my lotato or two. But I'll about to ya Manuele Tangilima, Faptai, Robetta, Pele, Massina, Leo Pepe, Pilione, Mapatuas and Massina, my lord of Faptai, map to my. Pasta Augusto Yosua, Faptai, Ea, Pepo, Ia, Mala, Tu Lua, Lau Pepe, Pertua, Ia, Papua, Tausanga, Faptai, Mo, Famnyanga, Sorry, Ia, Rem Lemoa, Okoe, Mama, Ia, Tu, Ua, Maila, Request, Lau Pese, Awa, Pole, Payaso, Lele, Toi, Foi, Mai, Stemio, Numa, Ambakulka, Pese, Nga, Rem Lemoa, Mai, Cleanliness, Point England, Aia, Maria Foy, my lato, umalama na mafuta, my lungole api, polinga, YouTube channel, yeah, we spoke aukilani, manu tu tua oyo, tuno, emamao, fa petai, fa petai, fa petai, tele, lang lang mai, yeah, missilo, totalia, ino, lo fata, vai, moto, malawa, tono, lo sa, for pingal winga, yeah, pelava, maputa, my, yeah, lo fatelat, tua sincina, Alofa tele atu. Ya yalfa malolonga le li ya te oto. Ya maa fanafana o la aao. Ya upea ngai tato. Manu lu. O le nefo ya tunu o tato saba lia le tau manu lu. Upea ngai venga tutopia le atua. Ya alofa no no manua wasa mo mo ata yao. Manu ya la oto ngai venga pola pola. Ya olawa na yalom fa nau. Ainga umore atunu usamona lua le atu pasipiko atunu umore la langima ni atunu alofa taito mootou. E apa pena po ina yalom panau pia ngai ma o onga po I o le ua malo lo mai mole lua vai asu. E a awal no fwai tamam teine e a vai taule tusi e a wai fiwe vai taule tusi pa peritania. Esen manga ya le asi si tu si lunga ko tu si ngar tu spa ia yo e pai tau ya so umai oe so so ani la ngana ma tango fiele na ya familia le I o to lum nai so familia tu le usnga fono le pulenga tanga venga le e pa ka asa ya uklani e vo australia ma wellington ya ono va penan pa tu uina I kanana fo america samoa Ya alofa tele atu. Am niere re I asunga to ila. Ma aptanga pa leo ngama petue ala ia. No fualo. Ya mai la to umalaba wa to fia leo sanga pono neto sang. Ya alofa le re saonga le mulu ngon ea po lawa to nama yaso. Anga solo atu aila uspono. Ya mese po leo pangalanga pa ia le atua. Ntanga venga pulenga. Ya lofa le ri ya matel munia le pon tele I tono le mai tele ya pa I uina le munia ya o manu tātou te te ai ya o manu fo I tātou e feilo ai lona mātango fie a muri atu ya matu I atu le mole panga wālaba le usunga pon si o tātou e kane si a wau le ngatai lea usau na tupoi le metisi la tupoi sunga pono o staimi o luma ya manisi o e kane si a Ya, pam nuia le atua. Tau lunga ai tau tua nei po e le es pai vai asa maa se mau mau sa amore atunu pene poto tau tai se la natu yama. Na lama stala le a po se ngana uso po utu tau tua taito
Ya, pela bono pa tu e poto tau tai sele na tu yama pa mangalo le au na pa tau ba. Pusia pe ta tau hele pe arpani o le finungalo na alo ta tau tua. Mana tua pe ila tua pa tau tulie ngase ngase o le tino. So se maoto ngase ngase I maoto malawa I el pa mano longa le li. Nise o aino pe ngai mpa no noanga o nise pele ma aptanga o motsia malanga al maliu. Maisele anganga o le li. Uptia I tātou yona aolofa le mtautia o le pongsa, maua mano longa file mu lo nanga le lei, ala fai le tae ao le manuia, manuia le amtalio ngā nguenga le vai aso, I le alofa maranga le olo tātou atua. Taito taroto le au au na soifua, ma ia.

Café Bom.

Pai ngala cha mai dai talon tau mo le sil fiola chuno dai foi tai mi ole tai ole ata tu ama cha mai sa mo le nei tai mi ole tai ole pa vai atu lua se fulo le ile ma fa na fa le e sa mo ile nei tai mi ole tai ole ole o awa ole titi mai le tau sa mo ile nei vai ngala tai ole o vinga le tau I sa mo ile so ole afa solo ina awa ole tau e pa utimu ni so vai ngala sa mo ile so O lo te baba I atu e me whaina o I le lua se fulu ma le valu maunungal bevela le e samo I le neia songa fua lua se fulu ma le lima I lona maualalo whapoe moe le o te mauna mauhule o le tarafu sa ta inga ma le suira rei le samo I pia I ala mwhai ona mo mai le antoanga o le talo le tau I samo ai o whapoe maunga na lo te tilo atu online o lo mwhai ona tutu ina mai mo tantou I le neifu I teimi o le tai hau avano Pata lo fatua il tarbo clame panga umalava ale maru de tayao lo fa un tarbo mafuta le ngater f 6.1 samo fa pena fo ilo facebook mari youtube ro samo ya le ngater america samo fa pena fo samo maru lo fas so fo maru ya de fo taimi ole tayao a se man talo tau tono new zealand ai ile baba ya tu ile telo vanga no motu so te pe ona batu le tarbo clame ne le tayao Tele vaenga o loo yeilap ta inga ele tulanga o Ti moga fapena fo isavili malo losi Ole a matamai lita to vaenga li talo li tau Ele nei fo itaimi o le tai hao O vaenga nei o loo sili o na lap ta ia Ele nei taimi o le tai hao Wanaka Lima na mauru ngana maru nuole so Heavy snow warning So fa solo pa uti munga le tele vaenga o Wanaka Ile so Mesela wanfa solo atu le wauli ele tele vaenga Westport Strong Wind Watch O lo yelap ta inga Ele tulanga o yei sabili malo losi O le nefo yaso Ma tene na awa oa Pa utimu le fiafiana nei Fa solo nangi malo si sabili Mai le tulangi sauti se sae Valo se full kilometer Ele tula Ia peona fa mawina mo le nefo yaso Isi vaenga o lo tu mawana yei Ia lap ta inga mo snow warning Heavy snow warning mo Queenstown Fasolo in a Pauti Munga ile so E malo sila titi savili mai sauti sae ni sua taimi liman mo nunga le malu lu Olo yei lapta inga mo Omaru heavy rain warning and heavy snow warning Peo na yei mo le nefo yasunga fua Maru mo nunga le malu lu Ia mo le so kai kora Heavy rain warning o lapta inga mo ti munga ma mafa Ile so Ola fasolo Pauti Munga ma mafa ti munga E ni sua taimi sifunluan mo nunga le malu lu Tele vaenga in Mekago Heavy snow warning Ya mora nefo yaso fa soro langi de leini So taimi vandu morunga le malu Lou Greymouth Strong wind watch Mora tanto Fesi malo so tabili Mai sauti sa sae Iva se full kilometer I tula E ni so taimi Oile si vaenga Dunedin Heavy rain warning And heavy snow warning Olo o yei mora tanto Taimi de nei Rasi lavande I taimi o de tai hao il time malo sil sabili mai saute ini so time ole so il vaeng o blenem o la fa solo in a heavy o lo ye tulango ye heavy rain warning what I told e ma mafati munga ni so time fa solo ma angi malo sil sabili mai saute se sa e il so so tolu mo runga malo lu alexandra heavy snow warning o lo ye mo ta to le so ma sera par fa solo tu da o le so limar mo runga malo lu fa mo ina mo le so so chele na ba ngar mo tu I saute Lo I love to ing up ia pe le ngata o tulango I only snow ma pena fo ti munga ma sa vidi marolosi mo le telo ni si vaenga o si vaenga o mo motu sau te ia Nelson fa solo ina awa oa pa uti muni si o taimi si fo lima mo lungana ma lulu ia mo le nefo yaso o tatu yai ia ma le fa solo atu inisio vaenga mo I si vaenga o motu sau te lo titula tula ok Ayo kala stete Ma lor si fomo Rui lei tai au Lai o kei tātou E pa utimu Ma mafa timu Ani so taimi Ia marasa vide Fa sona nangi Malo si mai sa uti Sifo leo in lapta inga Mo kala stete Ile so Sifutasi mo lunga Ma lulu fa mo wina Mo kala stete Ile so Nangi

Fawon chalo chau mo mo tu I ma tu ile pi chalo vanu ngol mo tu ma tu de va ya tu kai taia ola fa solo po timbo ma ma fa timbo ngol iso temis foot far mo ngol ma lulu fa mo wina mo de fo ya songa fu fa chalo fo de ma malo le chenu ola lam pa pa aso se ma ngol lam bo boning chone ma lo la versi fu mo wi fa solo na wa wa po timbo a il temi ma fa la titi la va timbo ngol wa uli fa solo na ngi ma se bili mai saute ma lo si la titi ni so temi ne le tai ao o tu na fa fa na ne bo wa tu ma lo shall nasa bilis fundo or borungana maru fa mo wina mo boning tone le so fagare pa uti mungan ba mafati mungan is your tiny sport farmo lungan maru lu e le babayantu e tauranga fa solo pa uti mo e le so ma ma lo shall sabili mai ma tu is a sae e ni so tiny sport lima borungana maru lu le so taubo ma lo shall formo ria pa uti mo ba mafati mungan is your tiny sport fat fantasy borungana maru lu fa mo wina mo taubo le so rotorua Masolo pa uti munga ba mafati munga di so taimi mo watu ba mafati munga le o uli mare fiafia na nei so tasi ba lunga le malu lu a Palmerston North fa solo na awa oi pa uti munga di so taimi sifu fan ba lunga le malu lu le so near Plymouth a pa uti mo e ni so taimi langi le leila fiafia na nei sifu tolu ma lunga le malu lu nei pia fa solo ina pa uti mo ma mafati munga a ba watu ba mafati munga le fiafia na nei sifu tolu ma lunga le malu lu le so sifu tolu ma lunga le malu lu fa ma wina o master ten le so a wa pa timu e de nefo yaso fo lima marunga malu lu le ven a wa pa timu e de nefo yaso e le tera bango Hastings fo lu marunga malu lu pa timu ba mafa timu ga ni so taimi fa so fo e pa timu ga ba mafa timu ga ni so bango Gisborne fo lima marunga malu lu kirikiri ro pa timu ga mo to le so lang de le fa fa na ne so fa marunga malu lu fa mo wina mo kirikiri ro e le ne yaso fo Sama kipa kaura wau ki lani no whanga whasa launga Radio Samoa I le nei fo yaso o le a wha solo in tu mawinga le tau le soe awa o langi le lei ni so teimi pa utimu ni so vaenga au ki lani wha solo nangi malo si marse vili mai mātu o atu le fiafia na reu mau atu malo si le nasa bili Sfu tasilo il malu lu nei temo na tai aus fun limal malu ngal malu lu fa mo bina ba okilani bor nei aso fu pa uti mu ngal tele bango okilani tai au tu tu sal leal malu lu nei ma tai au as fun limal lona ba wo lunga ba ngo yon tuatu la so lulu a wa lang de lei pa u nai wanga ba mani so temis fu lona ma ngal malu lu la so lulu pa so lang de lei la stofi lang de lei la so raile pe la so ba lo elongal matari kiam lang de lei la sto na imbale aso sa

loi fa fa jong jong sa bor nei foi chai ma lam jong nei vai asola so no nei you line was fully bola wa chai nei le chu la fitu ma na chong bon wi mai or nei chai mi all the time help chora il fai ungor vai aso ke lo ka lo ngar il fai ungor vai aso a lo fa nga solo pele world cup le soccer le tel malo ai america canada ya fa pena fo in mexico lo jiji lo atu ma lo fa lani la tu talonga len fai fai ungor vai aso o awi ma jo fo fa awi na piki mala matang o le chamor sanga o le ka mo bo el temin nei spain falangi Brazil ba engelani ole a so far ole ka mo ya una bil temin nei ya mole si brown el last of night aso mole pol lo langi or sokalo fanga solo tele lo lo mai mo la ka pil fa umar ba sole ka fe fe di le ma so ko am ba ka ki ole mele wo la ka pil il kamin ya ko ma ya la ka pil wo ngil kamin o tile tilo tile lo mai mo ala tile tilo ile a fo e ele tu langale yela kapil chemine ne kwa ma ngaya ka longale amishal nations championship of anga solo wa ya ka kala lor pele kima falang sole ke pa ko dir ka longai nga ma ngaya mo ya mar ka longale ari ke pa ko re fast ol talong ya ar ka u faile le u mo awa le ma na yela le on kapil o il chemine ne I mean le mo o la mo fa pena fo la chai chama chama chama kwa ba ngaya ka longa sole palasi vol ka longa uskalia ba Ireland, sole. Ole mo kwa mo kia fo isolo ka lo ngari nga ye yeri. Ya ai ole tu langa na yai. So I ungo ta ta lo ngalo chichi lo tu yai. New Zealand. Torso fa, falani torso fu lua. Ya pani ta alo ma Italia, bar ma lo ya pani lo su fitu Italia se fulu. Australia ta alo ma Ireland, bar ma lo Ireland torso tolu. Australia ko so ka si de ka lo nga ma gaya sole. La tamata mata sole tu langa yai palasi fo kalonga fiki ma ways oh se ma kwa sole le alu fo fiki la mkang ya emong oile yai la ele ko ma bai nga boyo sole a malo se fiti man malo boyo stones fo wiva lo su fa fiti ta alo se fa africa ma engelani sole kwa la mia se fa africa ya engelani ni a fa su lima ele lo su mal tasi ro ngala ki lo ko fa si malo si kielo le aulea a se fa africa ile chamo sanga lo fanga solo ya malchalonga argentina mas kotilani mar malo skotilani fasu fitu a argentina tol sumar van ai ai si talonga len fanga solo len talon chatu man sambo ole ma wa tul talonga chatu man sambo a ngo maka maka kalonga konga ma ai fo la kungu karunge ma konga simbabwe sole okay fa ya kole alo simbabwe ko kikiri ko nga fa de kongori fa ngala aur ya simbabwe ya ka ko maka maka ye longo binga ngal kit kikia le ya ya tunu sole ya marsok sole ala ka pia ka mo ka maka kia ya nga ma le le ya popo tong amban malo le tonga ya simbabwe ya malchero sta longa no mata mata ka maka le sibang ol ta longa chile ma romania amanga ya Ya le mola stemo de mota I highlight ol talong al tarmon samo mal na talong ne yai ya sel fiel tu long ol tan talong al tarmon samo ya tu ma dung ol tacho facebook fa mon boli but youtube as it feel long what is kai me maka maka koi foi foi special weekend la top on is na vaiga ya pero yel fa ungar payaso ya mola sel fiel le no se full malai balo cha ne le tu la e fitu I might have a young as well, let's go more Felicia McCarley. So, Malfaponga Matalima, so proclaiming a Britannia, finger bennett, Yamalfama Mola Molta for shooting a Samoa. I'm a tongue on a foot by us, Malosi for the morning.

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμμου. Loso lima lo challenge life fitu malo fa challenge no ilo mai mo malo fa fonga ele ne foi temi ole tahao ama tango ne vai aso wata tu yai pe on a masini ai tar of so ta inga samo mar so ile tar to samo e pia le fionga ngal mal mana tu mar ba tanga vai tipi o tanga vai le tar fa tasi ne foi tahao fo ya malo si fo mani ala fioka ngal mal mana
2: Ya te fu mulu te bai malo le usu ya malo ko le sa inga oi le so fu
1: sa ho le malo fu fa tai le fa tas mai ya malo tau tau mai tau ngar wenga la matanga ni fu va so ta tu ya fu ngam o le wa fa ma tu ya tau tu pe fu le mol tu malo sa fa ta ka ba man ya
2: o va so le te nei le nga fa ma ku ai lo la wa ma te na mo wa ya pe o le so A so lua le so mulmuri o le so skulu o yuni ha. Aya so mua mua lo yu lai e maua I atupe. Ya, mata watu lai le mato filo ino po ima suyo al komiti huen le ye. Fau kong su a kuhi mo meo paru lave huye tu la imai ngatai pade. Ono miliona mo ntupu lena alu tue le so lulu aye fa so lume le stok.
1: Ha.
2: Babe. Ya afuala ya iwa 10 million ya alanga e skutasi da million monto le ufa kupono uto hotel tarat ya dono winga le lope maniba ya suwa wadu umane le tupe na a ya ole talanga ole uwa maua fa mulianga ku isa baba uwa ima natuma
1: ya
2: fadi ya ku yole tulu ipena tapa ilangi maduwa wale sifa asana lau manu sipepa ele te me mawai le fa mo dia ngapo yo le tau ya le o le mesiri mtau le o mo le la mai ko pa ringa ko bit ele nga tala o le ya ya e o le wi ya la tu te ma tu pela wa du e sele ai ya mai tanga tele te ma tu pela la wa pa ya la tu sia fa sia ki wele mtanga lo ngatu te ma be ya ya no le la tu e tala ko tu pe
1: ah
2: te no la le si tala fi fi na mo e le ni te nga tu pe Ya, polisi lewa mafu anga. Ya, lalu mawa lato tupe apa asyaki, ya.
1: Mana ya wale saya tahu tentang dolis, macam saya misa fape, abe ya tupe tengah tengah ya lantau lagi lah tu cuma tupe yang fasa tu le lah tu tu no se aing fok lele ya mana ya lah nak wah tu ya lah tu siaki ya.
2: Ya, iyo, wah iyo, celua fok le pengecah fok inisi, you know, pengecah tupe pokani afiang aku itu tupe, ah, ya, ya, misalnya kalau lain aku lom kian mungkin aku efek lom, saya belum boleh

0: kasi o so mai na. E wala wangi ka me kihoi nga I pipa pongko.
1: Asawa. Mahalo, mahalo vavtai. Mama ia trose tala lele ima le tana fifi. Fo lele mole atano o le ua mautu mai al tulanga o ia tanto vaswa ule la malanga tu Samoa. Nga mamana.
0: Ia. Ai fu fanga na leng sau le sto na ilva swa u mo masina ne yo yulai ya ola so su lu le su lima le tau ma ya ile va swa u masino o kuso e va so tu ale ya se tema a fu a ro ese tema o to pano ve ko ko lu ile masina le to ke lo ala e
1: ya
0: de le ya sa va swa u pa wa tu langa le ma te tu termine por sta a a wa le na o mai le masina le ia wa faisi pa u la lo ta wo ki so ma le kasin a a pe pensini le wa lu nu e tasi le sere le ufata na le licha ia o le kasini ma le ki so le sa ta ili matala I le masina le na o ai ko o me a o uni le u pa u la lo fata la mse le ia pe u ka mo mai na se ma na vala ki ki anga I ta vala ko ni fa nga I le ki so Ya wa mo ya kasini ya pe te ola ngale ya lo mal kasini wo le ko ba le
1: ya
0: ya ta tu ko nga mo ko le kasini ya mo ya wa o te le ta tu fa nga ya lo nga bu ne ya le kes
1: ya
0: no ya wa ta le fu ni ai no po ye ni la tu mo ri wo le mo ri fang mo ri tu wa pe o aso ia o ta wa ya sa ke le ka u di ar kasini mal pensini mo ri pensini mo ri na
1: sa le sa le ya le le o te lo ye le vai nga sa tau le manino le le fo le le le nga lu fa ta sio le sa mo mani sila il taimi a o le tau a mata le ia le fo ia fa nga pa nga au te lo mane le manino mai e le se la tau a fia nga fo le su su nga mali o tu au pa wal no nga lu fa ta si pe ni sio vai nga e tono sa mo
0: Ia wa pe o talana na amata mai ai o le faula vele na mani wai ia si ali ipo ia onga. Ia, au no fape le la mai de o leo mai leo si la po I ngā lulu e I le sue sue ngā lea. A le la wa o mai le ofisa o le malo ni usila I pia, le pe palo ia mai le vaso le ntene. O le la ufa tu langa le mea ia le ume fai ngā paanga fata usanga. O le tulanga ya nga I elfa I ngā paanga lea. Ia ole lango lango mar fau fau tua fau ia leo leo nei. Ise mea mana o mia mai amtanga rwenga leo leo nei. A se tu langa fau ile le le. Le a fiel fai o se sua suenga. Pe oe ave se mata upuru mar fau msi longa ile aila ele fai elato. Le lao mani e fai ala e leo leo nei. O a su suenga fai fai atato. Ole o fue ave mata upuru mar fau msi longa iyo a leo leo lae oe ave. Atatou ewe mtau kui rumor fam sinonga. Ao se a fianga la el fati nonga ileo leo meini usina. Oni nga ruenga fa pena. Ia ide aina. La tu ala nga ruenga ole fau fau tua. Waipo ava enga mena umbia ide. Taun fa leia. Ia ave fau tua nga igo ole. Kumsina mal pulenga. Ape fa pen fa pen fa pen. Mana ia e fa pen melea. Amang ia ewe ese meni melea. Ewa kuru melea. Atonu o se. Ia le leifo. Se a mai fo ile to mai ma le anga vaa fo I ole ole ole ni sila e popo wa ile malangolango ile au au nanga fo I ole ole ole ni tatu utero
1: Malo vav tai ai le tu na tula vanoa fa ilo fo ilo tu tua amante e taru tala me Samoa pe tala valo va tu mana ilo man malo tatu man Samoa tala longa ma Hong Kong China ma kele di lambir kako wawori
0: Ia O vai tu ya uno suru uno sui ba.
1: Yes. Yeah.
0: Ya. Mana ya ole talonga amata or tatu tabisanga de a we tatu man Samoa. Ya, mana ya abele ipe. Ah. Ya kaku ong sai foi pe ke wal kong ya kule. Le kaku pulu ai te wale mangu se talonga. Ah.
1: Ya.
0: Ongo kaku wo de kaku ma fo ka ong kaku maru e kalonga.
1: Saurele.
0: Ai me pa pena e ta longa o waku wala ya ka ko malo e volta longa o waku sau pe tusa ya ka longa o waku sau ka ko ya inga e ko ya inga wala la tik
1: a wal fai inga kede
0: e e fai inga kede
1: ya ya
0: ya ngol ta tu tu wa ya mi sia tu lan hoye upi wale ba tele o to e alu tele mata tu tu tu langa lakpi

0: tau fai pia, ni fai aunga uru fuhi mai wa ia tatu au. I se tūrang sisi. Ia wanta po inga le tiru, o le vai aso la nei. I le aso sāle a tatu inai ni uhina mai nei ala stona i oi tine. Te si tatu ta alonga le tatu ta ale majotia. Ae tau si aia, a ta alonga na ma Hong Kong China le aso sāle nte nei la stona i oi nātru.
1: Ya tatu manu malona malo ho ile tunu le tapo ai sa le fa malo fa te fo le tunu so so mai le tulang ol squal tatu mon samo pe na yai no ol tatu Facebook ele ne foi tai fo va tu la no au tapu na ya wa tatu tala mai samo pa tala malu fa mon mole
0: se fu ru iba miliona tala de la molang mol malo australia el tatu tatu tu pele u pasie mo wa mata pa nga solo pa nga Wa be nei de mount to le fiona tama aina de fiona tu ya tu tu kuota mesa se e fiona i tua e fu. Na stasi o fale mata angelo tatu tu nu po se museum. E balu te usanga ua no po fale pui pui ai se adi i seina fai pui sinisi i le fale pui pui ia ona orim ta po nei sa tu le mai le te usanga le nse mei e na fi ai se malo le malo po se le leo i se manu o mai se la o malo si sa umia e. Ele ua no sala nei ko te pui pui. Ya, mali tana e tato manu Samoa, tabai. Mala, ya tato tano ngalesa, ya I kwa ingore wa yaso. Ya, palo tere pui pia, o te masani o tato au nana.
1: Tāna waluna, mō tātou ni sila, whalau tele umaya tātou talana, tāla iwa e sa mō. Ola ase tūlango e leo tāla mai la mai tau, ile am tāngal neva yaso e sa mō.
0: Ma lulu ama korpo se ngona ile au le pa I mai o le ma lulu ho le kwa loa ya ma na ya ya na ya le pe pa ya mau sol kuru ya o me vole ya yo me na umi ya plan ke ke ma kon fana vole de il po ma lulu de ye te lo no fo ma o lulu le pe o afia malu no fo ma o lulu ho le o tua ma lulu wa ka o le no fo ma o la lo le tel no atwa Latin sam. E manu rula e ne manu rutele au te mau o mai tala I nungo no whanga e mau o nunga ia fia manu hato le tawi. O I mokua ma aki a hui ane manu ruina. A o le tala le tau le asono kua le nei. O au sa vidi e feo rolo le manu si utoa o lolo au fitia e pea sa moa. E au mai a au ma timu fo ia fia ina tunu inisi o taimi. E lo iaisa e fau tuanga po ni lapta ingo fo ufa manu siya mo lo fo nua umole tunu u. Pale au ngai na hui whau tuanga mo o ngā sami o Samoa. Ale mai ngai le tau mo le so I motu o polu mo sabai. E mā tere na rilei winga le tau se ia vanga nā aina I timu. Ya, tau kupu ula le tau le ia tau kuota ba.
1: Mano, fafte tere lau fionga le alo ni ile tau tau mali tātu ngā lwaiga. A matanga ora nifo yaso, mani e fai ba amata nema yaso.
0: Ya, manu e fwoi la matanga ora ba yaso, kou tawai ma le tunu.
1: Tai la ba, ya, se fwoi ora fionga ngal man mana tumana ba tunga vaya tipi o tunga vaya. Tātou fuso ta inga sa mora nifo I tāo ma la matanga ora nifo yaso. Ola na fwa bazo tātou tala falo tele lanto tue a tātou tala mai sa mo. Pea tala balu e le tai on day le tau tua mo alwere sa mo. O tātou fwa mreo ngas whanau ora nifo I tāo fwo.

avetavale ile nei temi ole tai ole se fa la vala tu na mailo le ole nei temi le tai ole so longa le me o mai longa la wala and the nei tai of fo baba ya tu ole man air flow longa tano high voice not malanga love and malava le los fu a lo te baba ya tu lo tu mor polo ko ne vanga tai am sala po tu tele ni si malanga po ala tu ba lele ai o si vanga o malava wala mo ta tu lo malanga mai si si fo ku me wanga fino pai face polo ko ma ne vanga tai air flow le mai si fu valu my green height Fasolo my Westgate link mas furono ma neia na o Lincoln Road on ramp city bound fasi polokala titi lava fasi mai tera tu flow de lei lava tante polokala va around Morningside Western Springs city bound furono highway losi furu seki pa lengi ka ko leva ngora tai ma langa mai offshore around Forest Hill and also Otea Valley fasi polokala neva ngora tai city bound fasi mai north coast flow de lei lava se ya pa ile tawlanga ya kilani lunga na wala ya pe ya tu wala fo ya onga tmai ya makalo ve kofi lo le traffic ya ranga a lunga na wala tu ile nei taimi ole tai

0: Mom, Dad, I see it's a little piece of soy. If it's a little soy, Mom, if it's a little bit of soup, what's a little bit? Lelu wa misa soa ya uluma o masini poka. Wa mafu ae le vevesi o oulua. Ai faa fufunga foi. Wala au le au au nanga, ale mapu maya, ili o walu sulau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, faa so le mu iai. E mawai lo o lua fia fia. O walu sulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
1: Tau tau mwai mwere sa mwai na watoa iwa minu jolo tona tano le tu la valu malo fafteina tu nuna fatas mali tana buka la mene nefoi tae mwere tae amana tu marui mai oe ili ne tae fo mwana mtango na vasu wa tatu yai fafi fio ngana tae Richard Parker tato kuitek tunga juja mga rwe ngana tae au maluru ni kaya au malulu ingana manero malo lonsa

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tala mea seu le seunga. Ao I le taimi e tāliwa I le seunga I whanua, ona talai lea o ngaa mateu upenga po o mea seu wali seu. O upu e whao ngā e whai uai se saunoanga, ia po ni fetalai ngā. A toa I ma mo mo onga ina ia toi fesila fai manuia. A fai e tala mea seu le seunga, ma fanto fa I alofa le tua, ma taita ina le fai ngā malanga I le manuia. A wai ai le ma ngāo ma le mantui, I le ala e lama ti ai le soifua, talo sia foi, ia ta ape a fatuati. Ua tala mea seu le seunga, manuia lau fasa usaunga.

0: Mose ka mani ma le five stars le tau tuan ready sa moina wa to lua se fulu ma le ono minu tolo tolo ta le ore tu la iva asongo fua wa yasu de chasi o manolo o moa le tanto buka lami malo le tai au so te tuan mtanga le wengalo leo te le yo fau tuanga mtu wa lalo au ngalo o mail mtanga le wengalo leo mo tanto i leva yasu ma leva yasu le feonga le tamali ifo le tinu le feonga le satini sa jen ta tumarabang siki asio yo lo fai la fwoi ma fonga le feonga le komsina ma le mtanga le wengalo ya wala wala tau nungu longo le atinu fai loa molo silfia le ngato telefoni wala au mbono fisoswani le taimi mle taimi ya telefoni na fautua ngao ngamo tato wala wala usango le mu molo usango le mu so sabahe ngolo uto wala lampapa awa imbatu na fwai na lo sefumunia na fionga satini le tae hatu manamau
1: ya sefumunia.

0: fatalo fat fatapo inga le tunu le amtanga le niwa aso tala mola u no fatapo e mai.
1: Kaya mri yo. Wo fola fola ina banti le niwa zina the first ya na inga fatino mo fainga parota. E tapula aile ya e parota ina ila tu e ye sitzen ni sila. Il termine io tengo tenuto non fu mau fare tu la fono in sila di sila ma tu sanga tassi non fai. To ye visa de mana o mia ila tu tu oni sila di tono stem fa tu reina em fan palota. E of ye visa fenga wenga visa onga ma tengo tenuto fu mau. Il for fo lei no le ai in fa tino fo le sono na fisa fa li ai te kai. Va vassa mane Winston Peters. O le palota de tau na mo se ava no le lei mo ila tu e fa ye tau tong on fa ma oni mo di sila. Mai latu e faia te tinonga e veni sila mo latu ainga, whapeo mo latu lumanai. Mai e whaari e fwoi, o le atu e wha fwoi ele New Zealand first, e a wha mua mua wha siri siri wha te mkalasa wha ingo fie, i le a ia e whaia e whai unga li lumanai New Zealand, e ona ina, e ona si tsemi. Whaari e Peters, o tangata nofa mau e wha tanga i aile a ia e no nofo, ngā lue, a onga, mā tina aile o langa i New Zealand ei. Ai o tangata si tsemi, o se sotanga ma sangi le nao le loto fa maoni mamta fa yoi fa tino ma pulenga fa te mklasi e tautua ai mori sila. O tanganta anua initia ini zileneo le alo lofiatu mori samino le taunu mai o le palimio initia ya na Narendra Modi. Mori poe tasi o le asia si mai yere basone. E silia male se fulu afu tangata wa yere fa mwe moe fa tisi atu isi fa tisinga le stona ele basone o kilani. E pia na failo ai stasio tai o fala aptonga tangata lo kele. Ile foro foro ino le aso le asi singa i das foraile. La faa mtali nae le pari mio ni sila tu si nave maulo mato tua Christopher Luxon. O se malanga mai o se tala tuu. Wau se urua i asi singa mai le ni sila neo se pari mio ini tia. Ile lata ile faa se futosanga. Ma ye taa waio ini tia o stasio tinupi to kele ili rurangi on tangata. To e sao sao atu le olo olo olo nta maa inga. Se atinu e tāwa tele i le olo olo ni sila. O se mawhinga tāsu e suaina mo le whelawa ia wha sa tūla whono tangata ola. Tā ia wha wawana ia wha tama ina li sili amare se furu oisi tupuranga televou mai Samoa. Mā to e le luas furu tāsu tangata sa ia wha tama ina. O ne tūla whono o tū inātu le pārimeno ni sila o le amautino ai o wha tamanga wha wha malo mai atinu e le ousta ia tūla whono. O le Māliya ngā le Hague Convention, o le atu inātu nei le whaam sinonga o ainga po le Family Court. O whaam talanga sa atu inātu le tamata e minister o whemalanga inga, Erica Stanford, o lo whailo ai, o le iso popole inga sa mafoe o na whaia whaatinonga i tūla whono i leo le manuia, o le tamaititi, whemalanga inga, masitseni. O lo whaam talai nai i le awala sa whaia se mafine sa moe lusu kastau sanga, sa vaetama mai se tau songa tina o na mātua. O le tāo sanga le ilalo vaenga mō visa no fomau, mō tamaiti tausi. O le fafine sa faya lea vae tamanga sa su esuweina leo leo ini sila ili wafi sufitu, i tua inga ilo nfela wa iafasu tula fono tangata. O le taimi, sa ilo aia le matanga alo ngofe malanga inga ni sila ili sutasi o tamaiti sa vae tamaina. Ma faya ili faa unga leo leo, o mōli mau sa alato mawaina, ili i faa malie ina imana ongo tangata fela wa iafasu tula fono e mōli aing. Ai uilea, o whātale tana noa ngā leo leo sa la ngā ipupolenga. O le tina sa whaia vai tamanga, e piona sa ia pūle i na vai ngā uma o langa o ni tamaiti sa vai tamamai. E au fia i mā lātou tupe. Sa tūsi ai i atunga lunga na matanga rua ngā whemalanga inga le numero tamaiti sa vai tamamai e le tina. I le teine lusu tasi tau sanga e ato e lusu tasi. O tamaiti sa vai tamamai e wha o popole i lana lava whanau moni e tolima. Sa fa tala tala noa ni matanga ruenga o whemaranga inga le teine, maona mātua i Samoa, ma mātua sa vai tamai na mai oia, le sa latu whamau ni ai, o le mafine sa iere whamu e moe ave uma, ana tupe e maua ilo na tina i New Zealand ei, le sa vai tamai mai oia. O talo sia Henry Onesemo, o le aia itanga te kuka Samoa pito i lawu loa e atina aina, e atina e ane, ma i le umu kuka o lana fale ina le tala, i au kilani. Le sa manu maro ni tauwi la tamai nei. Tauru masi na murimuliane talo na mai ona fai ngoi na stasio fale ina pito mawa ai le lorangi. Ele me kasini la uloa le lorangi le time. E maua le fale aina sa mua le tala yau kilani. Esa na uloa i tauwi le pime. Ale Michelin star. Ile mata ino ana tau mafa e kukaina. Le sa ripu tia tuai e taru tala le nama yaso. One some. Semo e ona ina le fale aina ma se tangata kuka fo isa i fari ya. O ila ua malon to lua debi. Sa ara teleina le whaleina sa moere wafa maru futoru le rai loina. e fie tā mo mawhatanga te mea aire lei koka. Sa ia lungo aire porkalame na Saturday morning le Johnny Sheila. I lea taimi, sa a leise fale aina Samoa e tā wafai e i lalo tangata ma tā mo mawhai. E ni tā mawha Samoa, ma lu i tau ina ni manatu wha tau wa ai tau mawha Samoa. E au nō lea, ma rifa amu amuina e lang o langanu. O ne semo, sa whanau i Amerika Samoa, ele i anga iatu i Samoa, ma onga i apia, ma tautua i le maang of tfita Amerika i Hawaii, ele Hawaii Army National Guard, ma siwa fo i le whalitari maa loa le Disney's Polynesian Village Resort i Florida i Amerika, a ere avia matangata kuka. Sa e ta wai o ta mafa sa na taula inga tele lea sa i ai tanu mai o na tuktupua i Amerika Samoa. Ma e ta o foi o le wha alo alo i le fatu au tu o le walo fatu mo ele tala, wale anganu o sa mo o lauto tua pero sili ato na mana ia ma faftaia ma taua fali e on semo o le taulanga o kilani e le taulanga pero sili ato na to tele ato na te polinsia e whaamau tua i le rangi ma e to tele ato fo i matanga ta kuka le lei mai fiti ni we tonga ma le tkuki e tele ato lo lato tale ni e nei lo ia a o whapeo na taul si e on semo i le vavio na va ayos tanga ta kuka sa mo la ulo e peo le i kuka longa longa a o Britannia ma ko Pierre White e ati na aina ilo mkukolan fale aina, e sa ifalia, ele iei semanantua leo whinga lue ngare tala e manu malo ili efetuo le, Michelin star. E ta alonga sabi ia le faya onga a Dave Remy, ele winga ta alo sa ieru u Black, mali ta alo sa fa ili latu manu malo sa lai kite ai afrani, ai wailoina e latu te mana mia le tele ato le ta alo ata mamai, e fa to ile loai au pido sili o nalilei ili lo langi. Ai e whaaria e mai ai o le talonga whaawa maro mōmo i lalo o lana te inga o tari maro ai fo in malai fo o le te kaha i kalaistete i le stonai i le tosu whaatusu lor skoa. Sa fie fie e le whaata o tonga o mafo fau o tamasai ai ai e te taulava o na tele atu le sao whaatinongo le ta alon. E lima skoa sa mau o le Oblats ai sa latu tu fau fo i le to vini e furani e whaafaun kolosia le latu le ne skoa. Whaalia Renny. O se whaalongo na le mautonu sa ia ila na au, o na ole le mawha na tele atu ni aia ma mau ai mafrani a o sili ala tō ai, ili se furu iwa su tolu le afa teimi. A le tebe rei, o le isi o tamo le tō tolu o tamo fō o le peoni sa filfilia le afa mwuri mwuri le wingi a fehi finga a nofo. Sa he tau tino, a o sa uwaile no fō le au whale o leo, o na olona popo le tele malona ngatete, sa haru ai le whale le ta ue au po ai ai. Ai ole teimi lamo sa aru ai tutono o malaya sa ale motu ailo na mafofa ilo na inga mani mitu mitanga o iai fina uwe ya ofu ina le toni inga lai minuli. O le istama fo e au fiai ma seivi anu mea sa amata ina te alifo ilo na ta alo ina wosu ilo tonu ile le leo na taula ina skalamu ma Jamie Hanna. Le sa tapa ina atu leo ile stona ilava su tulanga ya sao Patrick tui plotu una wole mfanta alo. Sa ale leifono na tafe fir skalamu ma le leina au tu ili tulanga loka. O le isa alonga le Oblats o le ata alo ima itaria i Wellington e le pola stona e le vaso rei a ele feira le ata alonga ba Ailani le stona o le vaso fo i au kilami. Isi ta alonga o le tamalasanga le Nations Championship sa le imarui le salas a kikia le Wallabies Australia a ua mai ele temi fatunga ina o le ta alonga e fa sao ina mai eile isi fo i fai ina ya Ailani isi ni. Te lima skoa sa moe awe lua le tosu tolu le tosu tasi le skoa. Ma tō e wha au oi fōi a Ailani i se isti ngā i a Australia. Le ua walu nei fai e ina i a Ailani mai a lātou tālonga wha wā mālo iwa uma vai atu nei. Ai sā fai a Springboks Afrika i sauti e se awa inga le rosa mumu Engelani i le lātālonga Johannesburg i le skoe faso lima lusu tasi i le stonain. O le olaka bia le flying fi chins a fiti sā lātou whātino ina se tālo so fai mata ina le mata mata e paulona. I lātou te le fali wina se manu mālo. Ina wafai ina re ka lako a Wales tosu furu iwa lufu faa in Malad Principality Stadium. Tāra malo longo te isi furu ia ai. O le sui mōmō le Oblats a Peter Gas sa wakula. Sa ia mōmō klosia le lina skoa Wales mono nātu no fiti. Sa amta ina le tāmere sang a le fatosina na manu sa mōmō na fatosina mō le World Cup Nations Cup. I le ona sumale iwa o ai sa manu malo ele awa Hong Kong China. I San Diego, Chile. Ile asa tae ana nafi. Ile mai ayo le ta alonga sa whaari ai le kaap Kenya Miracle Whailangi. Ole maanu maalo se amatanga maalo si lea. Mole latu whaato sina. Mole ipo le Nations Cup. Ai sa whaata ia ona whaato ilalo sko tilani. Ile puma a Argentina fasu fitu. Tosu faa. Iga doba. O le ta alo malona a inga, mana tua ina olon te maolo, tu mau pēr le whātum te mungo le liso, wha mua mua le mafu whao tino, wha somara ui. A sa ngi antu le awale maroons, mo le ta alonga mani usa, wale se le solulo le vasa nei, e ilo aile awe maro maro le champino le ta amarasanga wha stete o le liki Australia, le state of origin. Sa alo tu tele lava, ye wha somara ui, ma ta alo ma Queensland, le ta alonga lona lua te loi nei, le sa maro maro le maroons, wha su wha lufu wha, ilo malaya le MCG in Melbourne, Male no know if I long near my own on to my ya fretti some liu canessa in I answer to alumna ilita longa. Sa teleno ilita alopo, I refail it along as farmers alman on tuma, in on a fine wine night we all a toa, ilan at alosayai ilitomotea, sa mitomitail on tuma. But what to a fatassi to nearly tolo ping, in a woman fell a wassail on tuma, I run a farmers, oh ya te, all two more love on a malosi. Sa fafte ya ifo e fasum lawi. Yele no lango mai tanga te tapo e roka piliki o rau se ta alu mai le maroons mala na kala poli Titans au fia ngai mau na mafakianga tala na ona yasu ona le ladies lazy ma yemanu yalo waso
2: ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso
3: uzo
4: oso
3: sun fefe u kausinga yau makari ilamanga yau lau kawalifou
4: Ah, we way, I'm sure so. Bye. On the Enterprise Motor Group, man, ka? Wa oo so yed kaya wangi. Lay om yang fakamoe dao fanga doing. Ayo akuria fia fi wa show lao kamai lunga la wan. Wa oo ma kwenga kava. Piki apu SUV van. So skwenga kava lea.
3: O feed for kava.
4: Ole lima ongo fiku Great South Road, man, ka? Bevi lele over to selau lima o dua dua konfa.
5: Enterprise Motor Group, man, ka? Sa ili. Fili fili, ma ave loa lau tāwali.
6: O mo mea ni ngalue ngafai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mea se pāpui pui, carport, canopy, pe fat fold.

so fa tonga tua yo le tia maa fa so solo mari e foi le koko le sei le tai a o male ta tu koko Samoa mana yela na ka popo fa le le maru do ne vai jamal tu sanga ta tu yai le tu tu mo and bridge Samoa male por klabe maru le tai a o ile amatanga de vai so ta tu yai a te le lo na mai mo a lo mata mata i ta longa yen o mata mata i le fa o vai so like a peel, Tamasang Folio Fang as the Nations Championship. Sole on Makwa Manaya. Lamatamata to sang of Mabai or Opeleki, or let us or let Tarong Mua Mua to Talayala to Talong or to Sanga Tilia in the Le Lavatape and a Folio Tamape Afuang al Tamio Lai to Fatasia Folio Lato, Le Mai or Super Rugby, Messibang, Aula Lena Matamata in Nailing. If I want Vias, I. On kama nga ya so le le le te le le ya ke fa fa or sa on maro sir sa fa langi la ko oi so le wa ma ka ki le maro sir sa fa la ni ma nei mo mo le bavi a ku sa ska di fa a sevens rugby le no di ti lo ye mo mo le a pasia kwa le polo la wa ile support a le au poto to mo ele linga sa sa me umba kwa mo umba.

long and fai. So ole or fast now my vival talong ala what dealer ba vai my elena so markalong auskadi my lang sorry ole mko amko ki fo fi ngau fo makamala matang ol talong ala fi now fata mala of study yo ala to salalen ki ki mul bulia o mul time ol salan nam fa pe ai of my malo ala to we are power fo fai lead auskadi kudia ko elang bau ya alwalwaya yo pau umar kai mi aw siri foi mai alani lando close games talonga nai lu man nei tele nai talonga na foi lele man nei foi man malol tatu man samo ya o tamasang fo yo man nei wa le la faso solo ala italia le la so umar peleki man nei wa baso baso fo umar talonga baso nei mai italia talo mai langi ba nei foi kama sangale wa lo fitau ya o malosi ilam tanga le tama sanga fo ni tuk sanga so mana ya wa ese fo il vanga la ta ta ba mal ta to man samo ya ese fo il le vole ka mo ya ko ka mo ya yo au ya le pito lu asfu lu pito lu mo ka ki fo il o au ya so le le ne ya ni ya on tu langa na ya on ti lo tu nei anapo ona va so pisitel ne ol pa men ne usila ona levo ma wa li poti Wato jiti umal time yo mal fainga balon time ai ayele tulanga yele tele o tapenanga le coalition government o koi ki o mal kai me o mai ale ale umalan to agendas ya onisio buying o lai mana o yefa umai ya mai a umba ya jiti la tula tol suma le ono ye debating stages ya ma le pili ss los furu different bills los furu tol o le ala jiti la tu o le wa wa fa solo ai le al parmener va solo nei se pa il sfulu dual po e alu a ko le o mal po fina wino chelo bang e da ia tam fa ia mai o mal chelo pili o lo fia chara noina ia a ole i mai ama na fa nga ma sia le tulang o ia ia ia fo ia le coalition government wala to bang fo o lo fia so opili la le fa nga solo la tulo atu the building amendment bill the climate change, total ability amendment bills, Oisibayangana, the community legislation amendment, Oisibayanga, the environmental reporting amendment bill, the health practitioners' competence assurance, Oisibayangana, Maltelo, Oisibayanga, the Mana Oile Malo. Ya try fa mo tu umma fa maya ya a ole mai alle no fo inga the coalition government lo ye nei so tu langala lo titi lo tu nei ba so atwa nei a maka kwal ka ya ole e kaus fu lo po ole ala mo kwai pisi ya ileng ya men stam fa pu lo par men fina wino lo chelo pilia ala lo chwa va tu e pisi ma lo fa inga wenga wa la nga ora fa inga wenga o ma le fa inga wenga tu lo par men ya fa yo le ora ka ya o ye mo tino ala vi vela hita so le ole ole a fa le telefono ya mamori ola ya o inga se longa fa o mo fulu le pofka manga fo la ko ya ska mi ngo ko sir sila le mo o va va ya tu ya pe fi singa ku pele la alwa i over time ya fa o nga ngel parme ne ya wa le kong o mai ka ko tupeo na kong ila fo al pisina le la il parme ne va so nei la titi la tu ele telo ne va nga yo la fa mo tuina a pe ne di pocho lo mawel tanto po kala ne fo tai fo Jojo Moliver to someone and they tie out. Tatolo Fafon by Tono Malo Monta Malo, Nathan Tapo, Ingla, Tato, Matuatu, Asin, Sino, Sambo, Nathan, Lafatu, Malo, Lava, Sifu, Malo, Tapo.

Sabalo wa jono pele wa mali chaimi mai lo wa ao va jono li mo tau fa tu fa on tau baru tau ona na mo nesa mo fu fa tau lo tau mo tau po inga to fa sala wino tau tu telefon so ga sevli mo lau pe tau se fulu mal po kala mi fi fa mal so ga tia fa la tu sti tia mo le tau mo to ona ne tau vai meni ma vi la mo ne yaso look after yourself and stay safe god bless to fa se fulu

0: Totoro Amor Radio Samoa.
1: Baby, Lord! Hey, hey!
2: Fatalo fatu tapoi ngale tunu le amtango lini mai aso tala mola u no futapoi mai.
3: Kia amuni u. Wa fora fulaina le banti ele ni zina de first ya na ye ngon fat tino mo fai ngā palota. E tapula aile a ya e palota i na o ilatu e ye sit seni ni sila. Ele temine e o tangata no nofo mau fari tu la fono ni sila di sili amali teo sanga e tasi anu fai. To ye visa ele mana o mia ilatu e tuu ni sila di tono stein fatu ngaina e mfan palota. E au fi ei visa fai ngā ruenga, visa onga, ma tangata no nofo mau. Ile fono fulai no lea e ngon fat tino fau lea sona nafi sa fa alia ele te tai. Wa wasa mane Winston Peters, o le palota e tau na moa se awa no le lei, mo ila tu e faya tau tonga on faa maoni mo ni sila. Ma ila tu e faya tau tinonga ewe ni sila mo la tu ainga, faa peo mo la tu lumanai. Ma ya faa lia foi, o le atu e faa foi ele New Zealand first, ya faa mua mua faa siri siri faa te mukalasa faa ngofie, ile a ya e faya ele faa unga li lumanai ni sila, eoneina, eona sitsemi. Faria Peters o tangata no nofo mau e whaatanga i aile a iae no nofo, ngā rulue, a onga, mā tīna aile o langa i New Zealand ei. Ai o tangata si tseni, o se so tanga mā sangi le nāo le loto wha mā oni mamtafa, yo i whaatino ma pūlenga whaatemuklasi e tautua ai mōni sila. O tangata anua initia i New Zealand ei o le alolofi atu mō le samina o le taunu mai o le pārimi o initia i Narendra Modi. Mō le poe tasi o le asia si mai ere vaso nei. E sili amale, se fulu afu tangata wa yeri faa mwe moe faa te siatu, I se faa te singa la stona elevasa nei au kilani. E peona faa ilo ae stasi o tae o faa lapu tonga tangata lu tele. I le foro foro ino le aso le ase singa I das foro ile, la faa mtale ina ele pari mio ni sila tu se nave maulo moto tua Christopher Luxon, o se malanga mai o se tala tuu. Wau se urua I ase singa mai le ni sila neo se pari mio initia, I le lata I le faa se futo sanga. Ma ye tā wai o initi o stasi o tinu ki tō tele I lirurangi on tangata, to e sāo sāo atu le olo olo olo nta ma ainga. Se a tinu e tā wu tele I le olo olo ni sila. O se mawhinga tāsi o e sua ina mo le whela wa ia whāsau tūlā whono tangata ola, tā ia whā wawana ia vahe tamaina le siri amare se furu o isi tupuranga televo mai sā moa, ma to e le luas furu tāsi o tangata sā ia vahe tamaina. O le tūlā whono o tū ina tū le pārmeno ni sila o le amautino ai o vai tamanga whāwhāo mālo mai e tunu o ele o usta ia tūlā whono o le mālia ngā le Hague Convention o le atū ina tū nei le whāma sinonga o ainga po le Family Court. O whāma talanga sa atū ina tū le tamata e minister o whimaranga inga Erica Stanford o lo whailo ai o le iso popolenga sa mafoe o na whaia whātinonga I tūlā whono I le o le manuia o le tamaititi whimaranga inga masitseni. O lo wha matalai nai I ale awala sa whaia se mawhine sa mua lusu kastau sanga sa vaetama mai se tau songa tina o na mātua. O le tāo sanga le ilalo vaenga mō visa no whamau mō tamaiti tausi. O le whawhine sa whaia le vaetamanga sa su esuaina leo leo ini sila ili wafi su fitu I tua inga ilo nsela o ia whasau tula whono tangata. O le taimi sa ilo aia le matanga ruenga o whemalanga inga ni sila ili sutasi o tamaiti sa vaetamaina. Ma fai eile fai unga leo leo o mōri mau sa lato mawaina e lei faa malie ina I mana ongo tangate fela o ia faa sutu la fono e mōri aing. Ai uilea, o faa tale tana noa ngā leo leo sa la ngā ipu polenga. O le tina sa faya vai tamanga e piona sa ia pūle ina maenga uma o lango ni tamaiti sa vai tamamai. E au fia I mā lato tupe sa tūsi ai I atungalunga na matanga ruenga o femaranga inga le numero tamaiti sa vai tamamai e le tina. Ile teine lusu tasi tau sanga e ato e lusu tasi. O tamaiti sa vai te mamai e whao popo le ilana lava whanau moni e tolima. Sa wha tala tala noa le matanga ruenga o whemaranga inga le teine. Maona mātua I sa moa, ma mātua sa vai te mai na mai oia. Le sa latu wha maoni ai, o le mawhine sa iere wha mwe mwe ave uma. Ana tupe e maua ilo na tina I niusilenei, le sa vai te mai oia. O talo sia Henry Onesimo, o le aiei tangata kuka sa mōpito I la ui loa e ati na aiaina, e ati na aiane, ma I leu mo kuka o lana whale I nā le kala, I au kilani, le sa manu maro I ni taui la tamai nei. Tauru mā sina muri muri ane, talo na mai ona whae ngoi no stasi o whale I na pito mawa I le lorangi, ele me kasini la ui loa le lorangi le time, ai mawa e fale aina sa mua le tala yo kilani e sana ulua i tau i o le pine a le Michelin star i le mata ino ana tau mafa e kukaina lea sa aripo ti atua e taru tala le nā mai aso o ne some se mo e ona ina lea fale aina ma se tangata kuka fua isa i fari e o ila ua malon to lua debi sa ara tala ina lea fale aina sa moe le wafa marilu futoru le rai lo aina e fie tau mo mafa tangata i mea aire lei kuka. Sa ia lungoai le porklamer Saturday morning le Johnny Sheila. I lea taimi. Sa a leise fale aina Samoa e tau fai e i lalo tangata ma tau mo mafai. E ni tau mafaha Samoa. Ma lu i tau ina ini manatu fa tau wa ai tau mafaha Samoa. E au noa lea ma rifa amu amuina o le nganu. O ne semo sa whanau i Amerika Samoa e le i anga iatu i Samoa ma onga iapia. Ma tautua i le maang of tfita Amerika i Hawaii le Hawaii Army National Guard. Massiva for it, for it, my lord, Disney's Polynesian Village Resort, Florida, America. I have a tata kuka. Say it, why, or ta, mafos on the table in a telelea, say, I tell my, on a tuk to puai, America, Samoa. My ta, or foy, or the faalo, il fatu outu, or a wallo fatamo elitala, a walangan, or samu, or outu, but you see yat one am, iam of aftaya, mataua. Fadia on semo. O le taulanga o Aukilani, e le taulanga piru sili atu, ono to o tele atu, ngata polensia e whaamau tua i le rangi, ma e to o tele atu fo'i, ma tangata kuka le lei mai fiti, ni we tonga ma le atukuki, e tele atu lo latu tale ni e nei loia. A o whapeo na taulo si e an semo, i le vage na vaeus tangata kuka, sa mua lau loa, e pe o le li kuka longa longa o Britannia, mako Pierre White, e ati na aina ili umu kuka o lan fale aina, e sa i faria, ele ia se manantu ala ufinga alue ngare tala e manu malo ili efetuo le Michelin star. Ita alonga sabi ia le faya onga a Dave Remy ele winga ta alo sa yeru u black ma li ta alo sa fa ili latu manu malo sa la DJ Aya Frani ae waye loina e latu ti mana mia le tele ato le ta alo ata mamai e fa to ile loai au pido si ona le lei ili lo langi. Ae fa di ele mai ayo le ta alonga fa wa malo mumo ilalo Olana te te inga, wa tali malo ai fo il malai fo al te kaha i kalaistete ili astona ai, ili tosu fatu sulu ar skoa. Sa fia fia ili fata o tonga o mafo fo o tamasa iai a e te taulava o na tele atu le sa o fati nungo re ta alon. Ili maskoa sa maole o blacks a sa latu tu fo fo i ali to vini a frani e fa faun kolosia le latu le in skoa. Falia reni, o se falungo na le mautonu sa ia ila na au, o na olele mafa na tele atu ni aia mamau ai mafrani au sili ala tu ai, ili se fuluiva su tolu le afataimi. A le teverei, o le isi o tamo le tolu o tamo fowo le peoni sa filfilia le afamuri mori le wingi a fehi finge a nofo. Sa he tau tino, au sa uvaili no fowo le ufale uleo, o na olona popole tele malona ngatete, sa haruwa le fale le tau e au pua iai. Ai ole teimi lamo sa arua ju tono malaya sa ale motu ailo na mafo fau ilo na inga mani mitu mtanga ui ai fina ua ya ofu ina le toni inga la nuli ole ista mafo e au fi ai ma sei via numia sa mat ina telefo ilo nita alo ina wosu ilo tonu ile le leo lana taula ino le skalamu ma chemi hana le sa tapa ina atu lau ile stona ilava e sui tulanga ya sao Patrick tui plotu una wole mfanta alo sa ale leifo nita afu fir skalamu ma le leina au tu ili tulanga loka. Ole istalonga le Black Soleta alu Italia i Wellington il Paul Stona il Vasorei ai rifaila la talonga ba Ireland il Stona ole vas fo i okilani is italonga o tamal sanga le Nations Championship sali i Maria le Salasa ki gele Wallabies Australia ai wa mai tem fa tunga ino talonga e fa sau ina mai ai leisi fo i fa ina ya Ireland isini te lima score sa mo e a lua tosu tolo tosu tasil score. Ma tu e fa'a oi fo'i Aelani is isti nga ya Australia. Le ua valu nei fa'i ina ya Aelani ma ya latu ta'alonga fa'a va'a malo iva uma vaya tu nei. Ae sa fa'ia le Springboks Africa South isi awa inga le rosa mumu engelani ili la ta'alonga Johannesburg ili skoe faso lima lusu tasi ili estonain. Ola ola kapia le Flying Fijians afiti sa latu fa'atino ina se ta'alo so fa'i mata ina le mata mata e paulona. Ia latu te le fa'li wina se manu malo. Ina wafai ina le kalako a Wales toast fruiva lufufa in Malad Principality Stadium. Tāra malolongo te isfuru ia ai. O sui mōmōre u Black sea Peter Gas sawa kula. Sa ia mōmōkolo siere li na skoa Wales mōno nātu nua fiti. Sa amta ina le tāmere sanga le fatosina na manu sa mōmōna na fatosina mōre World Cup Nations Cup. Ile ono sumale ono sumale iva o ai sa manu malo ile awa Hong Kong China. I San Diego, Chile. Ile asertai ananafi. I na mai ai o te talonga sa whāri ai re ka Kenya Miracle Whailangi. O rea maa na maa loo se amatanga maa loo si lea. Mo le lato whātou sina. Mo le ipo le Nations Cup. Ai sa whāta ia o na whātou i lalo sko te lani. A le poma a tintino whāsu fitu to so whā e gadopa. O le ta alo malo na ainga. Mane tua ino lon te maa lo tu maupea le whātum tu mungo le liso wha mua mua le mafu whao tino whāsu marawi. Asa mi antu le awale maroons mo le ta alonga mani usa wolese le solulo le vasu nei. E ilo aile awe maro maro le shampino le tamarasanga fa stete o le liki Australia le state of origin. Sa alo tu tele lava ye fa sumare awi ma ta alonga Queenslandi le ta alonga lona lua te loi nei le sa maro maro le maroons fa sufa lufufa. Ile malai le MCG Melbourne. Ma le nau nau e fa alo ngia mara ongo lona te maa ya fretti sa maliu le kanesa. Ile na ya suru matu alo mana ile ta alonga. Sa tele no aile te mata alopo aile faya le te alonga si faa maro si au manon tama. Ilo na faa ingoi nai ui ole toa. Ilo na te alo sa yai ele ito motea sa amita mita ilon tama. Ma watu e faa testi tunele tola wapinga ina ua mai anu falera wasi ilon tama. Ai ilo na faa maro si au ya te ia olo tu maulava na malo si. Sa faa te iai fo e faa suamalawi. Iele no lango mai tangata taa poa ilo na kapiliki. Ora usa taa alo mai le maroons malana kalapoli titans. I'll fear nae mauna maa fatianga. Tell her now the answer on the lazy, lazy. My human wheel of wassup.

Ya, Chaugi. Ya. Falo lu mal bai. Ai tom tau ari tua. Ongi fa le kongre ma solo bai pe alu ka kusumpa. Ya. Ai ya falo fo le ba ngabali. Ngabali. Ya mai ya. Ya. Falo fa pea. Das. Ai ya, mai ya falo lo. Faya la chu do lunga ye. Chu do lunga, ku do lunga. Ya. Ngaya. Ya tu fatsa si au. Tas ya, ngaya lo lunga. Tunga. Ya lo lunga tas. Dua. Chon. Pa. Lima. Ono. Fit. Pan. Iba. Sun. Tas. Dua. Chon. Pa, lima, on, pitch, pan, ya, chafa, chas, dua, chon, pa, lima, on, ya, final, chas, dua, chon, pa, lima, on, pitch, pan, iba, spoon, aya, luga. Ya umma safa ya luku ah mila tafa papa ya papa ya papa ayo ngoya papa ngoya papa kafa milo fa ngayon mangaba nganga ya po ya papa tas ayo kafa yun mangaba ayo ulalo Dal tassi, capo dal tua, tolu, ba, lima, bono, fit, van, iba, spun, ia, maia, ah, ia, maia, maia, se chi mi cacoa, ia. La kakoa lu ka kopesi. U ka kwemba mbua falo lo li maso vainga. Fai lo lu ka kopesi. Ah, ya la kakoa lu ka

0: Es el manga yang ikaya wa. Oile pole halu kama alili ka kangolo fa ma fanga fanga lo tatin. Ia e ma fanga fana. Ya le wingal jala tati tanga ta itai ya ya e fo ya la fu kama alili lo tata otomi. O lo tata oto ilo tamoenga. Ai ma na ya na tahala ilo tai wa tai lo tai me tuna tatu ilu. Tu lo ilu. Ala ele taiao na le fafitai ele li fafitai le efo fafitai le tu watamana val ne taiao ya e tu lo ilunga ala e tu wa ilunga fai lo malo fa malesti e fa ma fa na fa na ilu waso wai o le tau le tatu au ni tatu a fa tu tu yai au ni tatu fa tu tu tau malulo ya ale mana yai ya tatu tango fi tatu fai le exercise Pai tono lo fale. O ole se fasi ringa malosi. E tasi a fai tula. Tolis for minute. A etango e fai malu loto atua. Lava mato tole na. Tolis for minute. A ua fuite na unau tele. A ia e taha ua mo tanto le fai lo fa malestino. Fai lo fa malestino. Nga yoyo tau au, nga yoyo vai. Ia. Nga yoyo ulu. O fo ni tatu fa tu tu fa pe ki nga mai le ni kwa mena wa ti le na ti nga o lo fa mai e wa ki nga na na tu wa e lu nga fa tai le tu o ma lo lo va ngo lo tino le na ti nga fa ma lo fa tu tu ma lo tel tonu le ni fa i do ma lo fa ma lo tino ma u wa lo ma lo ya awa ni nga lo tatu fa ma lo tino boy o la so fa le le e ska ko Yo la somalo lo les fali o ide si ok wia les fali. Y ke waka fa fa yaku ay ay. Ya ole aso. To pleo le neva yaso. Ya fo fuanga ma ufai valu filima. A ma fan fan na tau y hari facing a sabali. Facing a sabali la tu we mo si facing a malo si yan toy. To anga tau ma fale bai. Ing wale bai. Tau ma fale bai. Vai pai vai pe fa puna fo de vai pai pala chou ya le mo de fang vai to anga chong ba fa le vai au te fie fie te tau ma fa le vai su mali ma le vai ona vai te min ni cha tu tu chi lo le tu langa vai le cha tu watu ya wa ma vai le upu fo le fa ya le moto fa mo tua e ma fu na fa le moto ona ua he tau sisi o le se ma ta la i me tau si ai le so i fu ma lo loina Lono winga, tawon tatu chilo vaying umalo tatu bola. Tau silo se fuma loina, batasi mertatu tatalo fe fe peleli. Ifa malo loyo tatu chino tatu chute ma fe. Awaringalo tatu sumpa fe fe fe fe na neli tatu fari. Ina imanukau, mal tatu sumpa le fe I le fea. Le town hall center le I papa toy toy. Ila papa toto le afaleonu afaleonu ina St George Street ia itotonu al taulanga fa tai papa toto na la yeli tato wa sumpale fa le fe fe na nei afaleonu au ila maru ka tato fa le oleonu oleonu le fe fe bol tato fa singa malu si le fe fe na nei ia ina wa sebel table wa tilo to tolu minute jale o le tula se formal tasi jale tula smart tasi on tariwa fo ilia Avatu tato telefone ngana petani waka for ngikai ho manga ya isi le faafu manga ya
1: Ta lofa sa mo Ole fa pito le best bargains New Zealand winter mega sale wa amata ile taimine o fi fa tau sa telefone fo o lo ma wale iPhone bale Samsung lata mai avata mai le na ole lua lima ta laid va yaso ai ala se setu no fo lazy boy ile na ole lua fa ta laid va yaso ma wae Wasilia ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu wasu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton wiva. O valu selau lua lua lua iwa ton wiva. Beta mai ana ile Facebook page ale best bargains. E yai yai inga fapito.
2: Walata mai le tu wanga alfana u yai ulai. Au mai te mai te matamata ile o fuofungia o tapinama. Ale Auckland Zoo. Mo le toi fo imai ile dinosaur nights and lights. O se poi tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs ese ese mai aso la. Le tete lea la tau tino. Tau mafa I mea ai matang o fie. Savavali I le dinosaur discovery trek. O se poa mo le ainga atoa. Tatala mai las forei le tolo yulai. ang aile aso sifulu valu, may afo le lima le afiafi, ang aile afo le valu lipo. Tanga iane ili auckland.co.nz.
3: Tau sa ili si Samo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
4: Ta lofa sa amolo o alofa, o fia ave sa uta po se fama moli sa amua mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. O se lia ma le lima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le auta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Wabe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iwa lua ono tolu lima lua lua lima. Lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Ulea wa amata ona ta apiena wa amo yulai au kuso masetema.
5: E fai ngon fie lo wolanga pe a le leila ufa aperitania. Wat talai na neya vanoa e telis talai ili Dynaspeak. Moa wa onga fa peritania. A onga fua e o nufumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. Ole a amata lia vase ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te fai langi. Info Dyna Speak, at twoa.ac.nz.

Moleba eva. Ya ba se voi si fonga ma dia sunga ya jai no e pole pole fa fonga yai. E lungo tau tupla udang si fonga ready samo se football liba cholo amo. E no bolua 10 minutes tau tia nei le tu la se football jansi. Oila tu le na fa to amo mali chat po kalami fa to afa fonga fonga mai le dei jai mleso. Awo lo fa tu. Bauto u man la bali na fa to amo mali chat po kalami fifi mai. Yeah, for the child to long or dad to two or man, we are told I'm a tangle of a yaso. This is a bang, I don't want to Facebook, no more to YouTube. But I'll vati at Oto. But I'll vati so ziat to Maseve Uso. As you have put that a little fellow like money, you'll five out of Filimba and Nita. I'll vati asa. I lay Missy the Aluing Adele swimming pool. E kwa tita amati alo mafutopole neita yao ina imelepone Femele ya sulu mana yere la imelepone Ta imelepusa Pama alo atufole mafutopole neita yao Bia lili papewa mawusi fasini nga malo Sita tusumpole neita yao Chance leo tafata alo fatu neita yao fo Fata alo fatu ya DJ Whoop malo sefu alaw delay Nita saulo fata alo fatu Fa more time to farmers still on the town fall. Se usa ave passi a tu sanga fangio. Tasi ave passi. Luai tu la esa vali. Ele fa ave ave el tinari ita vali. E fa sa vali a le pole passi. Yang adu la ye ave la pas. Kalo fa de uso. Ya wa. Ba. Ma makanga yo ipu. Pamakanga yo ipupu ngale olanga ah so tu ifa talo vatu ba futo wena yone hanga fa talo vatu bo e de to fine gloria mo alva bidolina malo se fo laude le sek sek mali ne tia oi jalo fa se usia misa misa pa o misia o de weekend alo vatu mo lo so mari nga wenga yo sa mai fa talo vatu fo dad po kalbe nga fo ile fa malanti anje ah tu alanta mari langi chama fa talo vatu Ai tei mani pusa vatalo fatu malor se fuman wia Ea, tatoto lo folang maruia lo usa Vatalo fatu ya pale pato mata malor se fuman lau lelei Tuna fua mua mahalo fafter mafta mai Alema polu tau pao Malor se fuman lau lelei Vatasimai alema inai ausitari Brisbane Ya famalo fo ya si vale pa sesa. Ya lo fale sungale. Wao, hoy le yo su fa fe ngin de malo. Se uso ya sa skill. Ta si le perfecta le leile ya. Es yo ngalave wa ngata le tupu. Alo batu so manu ya kaluenga. Kama ye finger wenga si fipo. Dua mal, kuala dua ngaluenga kama ye. Iya, kwa mosas. Usala yo ngal wenga ya sa sa repore ya wili po atoe e moi wa fi la veludi pa wan mele tro po la fi ngal wenga sa lola ya lia moi fa le leilo na fali ai la na ta vale usala ile po poli pe to tulo moi le tai ni sia ngal wenga ngal sa wa fi ngal wenga lo wa fo ya la ilo de wa la vale malo lo ngal po e se le leilo ni av ta vale le poto e fa ile na moi pele ta or tanga te poto e moi tu as Batalo fatu tu azao mba hafuto maina ipispe leo sitalia Ia tou maua le peyo le moya sasa Leo nga uputo muli fatalo fatu fone jai hao Ipispe nolo mafuto maia Jane tu alanta Jean senia pithin malo mafuto maisi leo sitalia Batalo fatu fone seo siya muli maa Abisala maalor si fuala ulele Merita waipua fatalo fatu le mafuto maina Wellington fai mewa malulu Wellington ye Ya pese ala ye fa mafang fang ai or kai ala songo fu. Mang kuala le ngai ke luang ai matu ala ba matu toi le tau ngana naf. Ai la si mela e ba bitula ye dungo le songo fu. Pa wori me ia mo si me ai ana ita maiti. Ya wa ka kaunga ku mur ka pokir fa ngol vayan so. Ya nga e mo ya le o ia na te malolo. Au te ba vien ai e. Na matu amana ye le telo to mafanga le toi le so navi. Ole taimi e te ala ai. To atu ulo ilalolo nga umu. Ai
moya o ya e moe. Ia lava lau malo longa. Walu le po e fanga luenga rungo al Facebook. Luas puru lima minuto cek jula se fun marjasi. Apa le jula se fun marjasi yang tatu se ilia. Ila unang marjau cua le Fentley Lounge. Wah, pun adalah tutup cuma lah tutup unanga. Macam iya, Agnes Stowans. Iya, saya faham solo peo maaf faham mereka yau. Awak kira betul lah. Ku ngofo ngofo peo macam tu auto mampur puru lo iya funa umma fado faham mestino. Iya cia nonu fatal fatul cia. Fatal fatul cia bica romanu. Mau cuma inai manu kau.

0: Alele fa sol sola e peu ma fa fa ngol ni cha ya ulung ngol cha tu musika. Ono le utali wa tu tu fa sal ngol ni cha ya o. Ila una fa mo le tau tu ale cha tu company o le friendly loans. Mo cha tu le o fa si mai hi ia Agnes Stowers Moore. O wa fa le latu tu tu ni mo fa yon tu na tu ya o. Wa ni va yang of su sani mo o. Tele le fa blavi. Tele me o lo fi mo so sani. Me tau seleni. Ale un fa yon of so sani mai. Ela una mo tu ale friendly loans mo tanto fa talo fa tu ni ta ok nes ma lord se fu mo ya ma lord so itu te manga lu ngol ni ya son fu
1: alo
0: so fu ra un fio ma ti ti ah o mo te ok nes
1: ya lo ma ni ya fa tai fa so la va ngol ma sa ni ni ta
0: ya ya ai ha
1: ah ni ele tu mo ni ya so fu fa pu pu ma ya so tu tu wo la
0: Ia la songa fua ia pe faku kunga kai, ia la songa fua ia ia.
1: La songa fua ia pe sati le ingo ka moe au meo ka sao.
0: A songa fua pi ia kau kure, ia ku peor kama le fone na kubatu fara fafunga le tunu. Pe la kau kule ingo le a enga.
1: Kusa pe la kule emti, ia.
0: Ah, ka unka alpe ni singi. Tuzo akaya le songa fua, ah. Akaya la songa fua pi ia kau kure, ia kua la fai mewa emti. Yes, so my mom, I'm going to go to Fali. I'm going to go to Fali. I'm going to go to Fali.
1: I'm
0: going to go to Fali. I'm going to go to Fali. I'm going to go to Fali. I'm going to go to Fali. I'm going to go to Fali. I'm going to go to
1: Fali.
0: I'm going to go to Fali. I'm going to go to Fali. I'm going to go
1: Aya,
0: me ma sang ya, ma fai
1: kili le fale, ya ma
0: nga ile fale sa.
1: Ya iyo,
0: Nei, ma tai, mo wali tatu o nga mo tatu tau tu nei tai au. Ai fa ai na fa ilo ai kinesi tatu watu no le tele yo o fa la ka ko sa mo le fa la ve love ya. Ai e ina tatu no ngol tapo kala me mo tafa so ni tai ola mo fa so so ni fa so fo ilia. Na yo tatu tangata ina i mo fai ona maua se fa mama venga mo la tau. Ya mo e la ila tu po nei pa nga fo le mo fa to a maua mo tafa tatu no ni tai. If I let you from Talamile, Tatu Onamu Tatu to Agnes Family Molly.
1: If I tell a member of Fafsili, just here, not for yet, Fafelo, I had to hear off from my nature in your lasso. If I tell a valley follow my book, Alam and Nita, your friendly loan, so say company founding our two people for a loan, so Sonny Tamatsa Kiwi, or Samolo or Lala Okilani. Ma wai se no nga tupi se a wara fai ngō fie ma rawe. Ma tō lōn se ai matamai le lima se lau tā la. Fa anga tamai le lima afi tā la. Mō mā fua anga tala fia ngai ma ese esi. E te ono mana o mi ai se leni. Ora ma tō o fisa o lo I 27D Waiparewa Avenue, Henderson. Tua tu si o ono ta si o.

0: Alo Fafchai Agnes, oani sui ngalanta mai ila unanga ale friendly loans.
1: Ya Fafchai lava mga Fafchili, e au te lor tai mi nei, ulo ufa asoro lava nga luenga maa sani. Ai e isle mato avanoa fai nga luenga. Ulo utau sa ilia te mi nei, ulo utau sa ilia se mato personal loan sales officer. Wana ua tupul company. Ma wai ai fo isu inga. Awale alwa alwi luma. Ulo isu ai nai la si se tau sa afia pe friendly. Matua, tau su tau sa nga ha ilunga. Fapulo ofisa pe professional. Iloa tau tala lunga nga ngana inilisi marfa sa amua. Ma yei sona tau mai tau tupe po sona financial background. Ya ole ne ya vanoa, o stanga te wha maon, na te nga whatau li mai nare maa ke tina. Mara wha tino ina no ngā tupe mo company.
0: Alo.
1: Ne a whae te whalo no atu e te anga vaa pe e te fi apalai fo e whasalau nare maa te wa vanoa. Ole o whasalau I nare maa te wa vanoa I lunga le New Zealand Job Seeker. Pe whaso tai mai le ali I pule o John I le nuwera owa se lau fitu iwa iwa.
0: Fitu iwa iwa mōni si hamsa langa. Malo faftai, ola se tau pati ato le tatu watunu e knesi ila unanga mani tatu tau tua.
1: Sorry?
0: Ola se sila, ola se sila, fo lepo sau vaba ai, ila anga I ato le tatu watunu e fo ngai na le tatu unanga.
1: Ne faftai lava, mōli atu wale anga faftai mo ila to umalava na sutu mai fa anaka to au au nanga. Ola to fo isata Fatalia la to tal sanga fatai lava mole tu fatai le li pulle le ngat foi le ma to ofa nga rema la to lang lang sua mai ma to company yo o la to foi le fa pon fa man ye ina tal sanga yo che lo lo o ma la van fai ma to tsara I nem fai ona alwa alwa I luma le tu la nga tsai tsupe ya mi fai fo ya mte mo wa tsu sto sana ya ya ma to tsai mi o luma
0: Malo faftai,
1: lele. Faftai te, lea.
0: Ta se imai, ola tu atu si mali telefoni, olo yeni ta paanga olo fisi imai li ta atu telefoni wala watu wai?
1: Ye, mfai ona ea si asi mai ili matu website, ili www.familyloans.co.nz, pe vili mai foia o nei, Agnes, ili ovak se lau, fitu iwa iwa, e free le nei numera eleise tongi. Your macho address, Beisa Failo Momuatu, on 2017, Waipurera Avenue, Henderson, or Onotasio. Or macho company, Fatula Funoina Financial Markets Authority, Association Longa Tupe, the Elfat Tau to Ungam to Langa. Fatai level radio sam, Boa Mule Nia, Au Nanga, Fatai level Muleva Nora, Fiona Tia Tia.
0: Familia le atuwe fufuanga le neva yaso. Malo fafte, Agnes, ola timi tala itatu yaso lova yaso. Malo timi tapuni.
1: Ita tala le afo le valo le tayao, a tapuni ili tau le dima le afiasi.
0: Malo fafte, Agnes, lewa mawale au nanga malo tautua mo tato le mtanga lova yaso. Ia, tantun foi wa telele sifa mama avenga malo sosani mo tato ni o tato. Tangata e fasua tuwa li tato lava ngana. Manu ya tele tiute mangaluanga neva yaso, amese le so.
1: Ya
0: fa pena fo na
1: lo
0: fa. Ya soy fo ya. Ya fa se fo. Le leito el 2 minutos al tano le la se forma le lua. Over se la ufitu I vaiva fitu I vaiva le tautu le na al to mata ya Agnes. Man le ta tu company ole friendly loans. Al telefoni fe ya Agnes. Mala upe ya. Olu fitu lima fa lima tasi duo no lima. Olu fitu lima fa lima tasi lua ono lima. Al telefoni vala ufuole over se la ufitu iwa iwa fitu iwa iwa. Na lo mingoi aya ete tangi mali vala misa moa ole mali uosau. Ia ya apa ilo lo telefoni vala uloa ya Agnes. Ile over se la ufitu iwa iwa fitu iwa iwa. Ia bibi kifa alufu ili kilungu fia momor manga umil suswangi ya. Kau di dalam galu, alo. Ia ikari melu aku ni sefamul mule osaka lo. Melu Efia, ni mafi New Zealand. Kalu wafi fai ia le fai belab. Malu wafi ker samu fai winga. Ewa fai alu aku le samunda. Manga umal fai belab apa illa manga. La malau samo angalia ya se mai oka Ni bangal di favo sebe di sele. Au de ngala ku di fam lave. Ya so ya ya uta tu samo fa lave lave ya. Ya mon me ala ngar kam lama lama me aunga. Ya mo wa kosi nga kala pu sing ru kala ma ila to. Ya bala bala fa do e ya bala bala ngala. O mai la ya fa me la ubu kal ma ngi sina. Tapi boleh wajib lewat jasa formal 5 minit jalan oleh cula sepuluh lua. Apa lewat di sini lantai lomba macam mai. Lalu bebe pilih oleh fatal fatu balon sefor lalu delay ofisa tercala tabeja. Soa Sofia malu fajar macam mai. Marina makai calo fatal falava pena foya Jans Leota. Johnny Fina fatal fatu le fatu sima inai papa toy toy. Amalo tia nitel li tia non Mewi tia vaipua amalo fafetel Mafutu mai lungon tatu pokalam Nei tia mele uli a nitel pultaya Tatu tali yuma isina fafie fianga Walo fatu emoli totelo li tatu watinu Olo penan fianga iti uto manga duen Olo nifu yaso Befuera fa malo atu le fianga Konsulo li tatu malo Palu salu fa pole lua malantu ofisa Mbe si fola unanga Pio na tautua li tatu watinu O ma wone le tai au tele lope langa le fai niso panga to tele niso suye fai pule leo lo malanga mai ia fatalo fatuai niso suye fai pule malanga mai tono te roa ai le tau malulupe ona ye tanto ya manuia foi fofuanga pe ona nga imanyai

0: du fa.
1: Le shine dentro. Lau fale fa inifo fa mo moina. La to te fa ia fofa tal no ngo unifo. Ia so lulu te tasi. Tele e wale me fa ia na tutong ia lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa great te athroad man kau. Bevili mai le loa fitu fitu on on fa fa. Loa fitu fitu on on fa fa. Mo le shine dentro. E ia ia ia inga fa pitoa.
2: Ua tau nu mai lo reta ile fali. Ile te au le tasi ile vave au.
3: No leka. O fia sa e iai. Ole wakare kasi le vave au fa kwa e kaungu umai le fale. Yenga efa mai nge kaungu umai le ongo, o fea sa aye.
4: Sa uye le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e Kansas genge aile wa e mai fo I.
3: Nga o vili fa akoru waku, a isa nga le kari ai lau ke le fongi. Si e kilo kilo nge fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ia ola o mo moe mo li mangava si au faa ngau, ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, ole kasi le lua le konu lo pepelo. O koe o mi fo iau ma singi faa mou mou kupe.
4: Faa mol mole, ioe, faa maa ngalo mai au, wa umanga mi asaf sa soangi.
2: Ua mawae ni maa sina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu mai e services, ua amata o na faa sol solo manuia le aing o loreta.
3: Ma lo lava loreta, ua uwae ele swinga le leyo si o tatu ainga, faa ftai mo faa taunga, Maritongi na wa tatu pili.
4: Fa'afitai mo lefisosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa umaua lefisosoani e fafoa ilo fa'afita auli, o le ta'alo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau.